0: GV99.9, your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: 2 minutes past the hour of 8 in the morning, Philippine Standard Time. Kayo ay nakatutok pa rin sa GV99.9, your good vibes. Ako po si DJ Frankie sa aking programa Good Vibes Morning, mga ka-vibes. At kasama rin natin for our Good Vibes Balitaktakan, si DJ Joey Boy. Good Vibes Morning, DJ Joey Boy.
2: Good Vibes Morning, DJ Frankie. Happy Friday! Uy, Biyernes na! Ang inaabangan ng
1: Happy Friday, mga ka-vibes. And today is 9-11, DJ Joey Boy. You remember yes, natin yung mga, yung sa 9-11 event noong sa World Trade Center sa USA.
2: Sa amin, sa New York City.
1: Oo, sa New York. We're just remembering it. But anyway, DJ Joey Boy, dito sa Kalipahan, sa Tumataas na Kahuyan at Kasan Josehan, sa Banay-Banayhan, ay medyo makalimdim panahon, pero hindi naman maulan. Malamig ang simoy ng hangin. Napakanta. Anyway, kamusta dyan? Sa Batangas City, kasabay ng Alay Lakad. O yun, weather. Oo, at Alay Lakad. Kamusta dyan?
2: Talaga namang pinagbigyan, DJ Frankie, ang Alay Lakad ngayong taon, dahil nga katulad ng panahon dyan sa Lipa, ay talagang makulimlim at malamig nga ang simoy ng hangin. Kaya naman masarap maglakad sa umaga. Tama nga, ngayong araw nga din ay ginanap kaninang alas 6 ang Alay Lakad 2026 din sa Batangas City, kung saan ito ay dinalahan ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Batangas sa pamumuno yan ni Batangas City Mayor Marvie Mariño at ni Congresswoman Beverly Rose Abaya Dimacuha. At ayun, pagkatapos ng Alay Lakad, DJ Frankie, nagkaroon ng maikling programa dyan sa Plaza Mabini. Nakita natin na parang may mga paraffle din na nangyari doon kanina. Oh. Kaya naman maraming salamat sa mga na sumali at talagang sumuporta sa Alay Lakad ngayong taon.
1: Yan, and sa mga hindi alam, DJ Joey Boy, ano ang ginagawa sa Alay Lakad?
2: Oh, well, literally, DJ Frankie, ito ay talagang maglalakad ka. Alay Lakad is a parade. Ito ay isang organisasyon, DJ Frankie, na binuo. At bukod sa paglalakad, ang goal kasi nito ay makalikom din ng pondo. Dahil merong Alay Lakad Foundation Incorporated na nangunguna at nagpaplano ng mga gawain ito. At yung pondong kanilang nakakalap, yun ay kanilang ginagamit sa kanilang mga civil, social activities. Meron din silang mga scholar kung saan may mga pinapaaral silang mga estudyante. Yung nasabing organisasyon na iyon.
1: Yun, mga ka-vibes. Para sa mga hindi active sa communities, yun po ang Alay Lakad. And ito talan tayo sa Pilipinas naman. Sandigan Bayan. Okay, unahan natin sa Sandigan Bayan. Unahan natin sa itong kaso ni dating Representative Martin Romualdez ay mananatili daw muna sa ospital. Ayan, kasi sabi natin kahapon, i-update natin sa mga progress ng balitang ito, ang ating mga ka-vibes. So, mananatili ba muna DJ Joey Boy sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan?
2: Oo, mananatili muna doon si Representative Martin Romualdez, DJ Frankie, dahil wala pang desisyon ang Sandigang Bayan sa kanyang mosyon na manatili siya sa ospital dahil sa kanyang iniindang karamdaman di umano. So ayon sa pahayag ni Sandigang Bayan 3rd Division Clerk Attorney Dennis Pulma, ay hindi pa daw maaaring ilipat sa Quezon City Jail si Representative Romualdez dahil nga wala pang kautusan ang korte at mayroon ngang nakabimbing mosyon niyang panig. Para doon sa mga hindi pa aware, kung bakit ba matunog ang pangalan ni Representative Romualdez, ay dahil nga ho siya ay sangkot at may isa pang news agency na siya ay tinatag as the mastermind of the flood control allegation na kickbacks mula pa noong 2022 hanggang 2025.
1: Ayan, talon tayo, DJ Joey Boy, since na-mention mo na yung kanyang kung saan tiwali, ganon. posibleng maglabas ng unang desisyon sa blood control cases ngayong taon. Ngayong taon pa lamang kasi sabi natin, akala natin ka last year may maghihimas rehas noong ano, noong Kapaskuhan, pero wala, walang
2: December.
1: Nangyari. Pero mula sa isinampa sa Office of the Ombudsman noong November 18, ay nasa defense stage na ito ngayon. Nasa defense stage pa lang o ito ba'y mabilis na isang taon yung mula sa sinusuportahan din kasi ito na sa ilalim ng Speedy Trial Act eh. Kasi ang dami ngang na-convict. Hindi pa pala convict kasi wala pa eh. Well, sabi ngayon 2026 bago daw matapos ang taon, conviction man o acquittal ay may ipapataw. Totoo kaya ito no, DJ Joey Boy? Meron kaya mangyayari talaga?
2: Naku, parang narinig ko na nga yung DJ Frankie last year. Eh, magpapasko nga daw noon bago daw mag New Year, may mag yun nga, may maghihimas rehas daw, guno-guno, ganyan. Eh parang bare months na magpapasko na ulit. Eh titingnan natin, baka naman nga, ano, ay sana naman, ano, talaga namang marami nang naiinip. Eh actually, marami nang naboring. Nung una, excited pa tayong ano eh, manood ng mga proseso-prosesong ganyan, mga hearing-hearing.
1: Yes.
2: Eh parang nung habang tumatagal, eh parang nakakainip na, ano, at parang medyo boring na.
1: Uh-oh.
2: Ano, parang ang nangyayari, eh, nakakaroon na bigla ng script, at nakakaroon na ng taping, at nakakaroon na ng drama, at ng mga aksyon sa kung saan-saan mang departamento ng gobyerno. Ano, ano talagang pakala mo bagay may mga ganap na kakaiba.
1: Yan. Oo nga, DJ Joey Boy. At dahil dyan, nawawala na kasi yung tiwala ng taong bayan. And that's the most heartbreaking siguro para sa isang nasyon na sobrang daming resources. Hindi nagagamit ng ayos. I mean, resources, ano ha, pangkalahatan to sinasabi natin, DJ Joey Boy, whether natural, whether in terms of finances, economically, kasi okay naman eh. Ito, balik tayo sa agriculture, ma-share lang natin sa mga ka-vibes kung ganong kayaman ang Pilipinas. Dati tayo ang top 1 producer ng gata sa Southeast Asia, ng ube, ng cacao, pero bakit ano na, ngayon, I think for ube, na-overtaken na tayo ng Vietnam. For milk, na-overtaken na tayo ng Thailand. Pero everything, dito sila natuto sa Pilipinas on how to cultivate. Pero bakit sa kanila nagpo-flourish? Eh kasi yung resources natin for that or yung mga developments, nasa bulsa na ng ibang tao, wala na sa Pilipinas. And yung mga farmers dito, mas na-oppress, na-marginalize. Pagkus dapat sila yung mas mayaman, sila dapat yung maraming nakukuha or nalilikom kasi sila yung nagtatrabaho sa soil, sila yung nagtatrabaho sa dirt, and sana sila yung nabibigayan ng pansin. So yung pagka-progressive ng ating bansa, nadedelay. Parang ngayon, epidemic na ngayon sa Kamaynilaan ang leptospirosis. Bakit? Yung funds na naman doon, nasa na naman, hinahanap natin. Pero ayan, tulad ng mga sinasabi nating pangalan dito, tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez, ni Senator Jinger Estrada, and marami pang iba. At ayan, sa Reddit, may mga nababasa tayo, nagsispill man na mga dating worker na hindi na nila matake. One time may nakausap din tayo, pero ito facts lang sinasabi natin, hindi tayo nagsistate na names, ay may mga nakausap tayo na doon dati nagwo-work and then hindi na lang talaga nila kinaya yung corrupt sa area na yun. Pero if meron kayong stories to share and may mga hinaing and suggestion or opinion, reaction na gusto nyo malaman ng ating mga ka-vibes, pwede rin kayong mag-share sa aming live chat sa gb999.live and pwede rin kayong mag-message sa aming Facebook page na gb999.live FM. Ayan ang Facebook page natin. But anyway, other than that, we are still hoping, naniniwala pa rin tayo. And may Diyos pa rin na nakakakita ng love, justice, and peace. Meron pa rin magbibigay ng justisya sa atin. Hindi man dito sa mundong ibabaw, pero may eternal life pa rin, mga ka-vibes. Siguro doon na lang sila, ano, hindi na nila malalasap yun, siguro. We don't know, pero let's hope for the best. And may pag-asa pa rin, ang nation ng Philippines. We can just only hope and pray for that. But anyway, dako tayo sa balitang Southern Luzon natin. Kanina, DJ Joey Boy. Ang Calapan, maglulunsad pa lamang ng unang emergency hotline na 911 sa Mimaropa region. So, DJ Joey Boy, 911 yung topics natin the past days. Hindi pa pala nationwide.
2: Yes.
1: Tama ba yun?
2: Amin. Hindi pa siya nationwide, DJ Frankie. Well, nung isimula nung inilaunch ang 911 nung July last year, kung hindi ako nagkakamali, ay dito lang siya sa parang pinaka mainland Luzon at saka ilang bahagi ng Mindanao, sa specifically sa Davao at Cebu. Ano, pero pagdating dito sa mga medyo island municipalities yan, sa mga island regions natin, ay hindi pa siya effective. Hindi pa siya nagagawa. So ngayon ay yung progress nga niyan ay dyan sa bahagi ng Mimaropa Region sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ngayong araw po ay ilulunsad ang 911 emergency hotline at ang Calapan City nga po ang kauna-unahang lunsod sa buong Mimaropa na magkakaroon ng ganitong serbisyo. DJ Frankie.
1: So ayan mga ka-vibes, para sa hindi mga alam, ang Mimaropa ay ang Region 4B. Tayo dito sa Calabarzon, ayan, kilalang kilala, Region 4A. Ang Region 4B po ay ito, Southern Tagalog pa rin to. Mimaropa, Mindoro, Occidental at Oriental, yun na rin yun, Mindoro. And yung Ma, Marinduque, Ro, Romblon at yung Pa, Palawan. So, Mimaropa. Baka kasi may hindi pa nagsisibi ka dito, DJ, DJ Joey Boy. At sibi ka muna tayo, sibi ka. Anyway, ayun, ay slowly, siguro gumagapang pa lang yung rollout plan ng emergency hotline natin na 911. And syempre, kino-coordinate din to sa mga LGUs and sa local areas. Kasi syempre, for example, ang base ay nasa Kamaynilaan, tapos tatawag ng 911. It will take time to transfer. Pero siguro doon, may sistema na sila kung saan galing yung call siguro. Doon na rin madadirect agad. But anyway, pinapalawig pa rin ang proyektong ito, ang ating emergency hotline na 911. So good to, no, DJ Joey Boy?
2: Correct. Tama kayo din, DJ Frankie. So sana ano, dahil nga meron ng 911 dyan sa Mindoro, ay siguro ay reminder ulit natin, ano, bigyan ulit natin ng reminder yung ating mga ka-vibes dyan. Dahil malakas po ang ating signal dyan sa Mindoro, yun pong sana po ay inyong naabutan yung mga paalala namin noong mga nakaraang araw sa tamang paggamit ng 911. At sana po ay maging malaking tulong ito, ano, sa ating mga kababayan dyan sa Mindoro pagdating sa mga emergency situations. DJ Frankie.
1: Yes. At dahil dyan mga ka-vibes, panatilihin pa rin natin gamitin ng may respeto ang ating mga emergency hotline numbers na emergency number 911. At ako naman tayo dito sa nasunog na ferry, yung MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan noong Miyerkules ng gabi. May isang nawawalang aso, yung Golden Retriever. Anong kwento nito, DJ Joey Boy?
2: Oo, nako, eh, si Ali, yan ang pangalan ng Golden Retriever na yan, DJ Frankie. Siya ay kabilang nga doon sa mga pasahero ng MV June Aster na nasunog nga nung Miyerkules ng gabi. Hindi niya kasama yung tunay na may-ari, DJ Frankie. Parang siya ay isinama lamang ng isang kakilala. Ano? At ang pangalan niyan ay si Jeric. Ngunit nung sinusubukang kontakin ng mismong may-ari ng mga aso, si Jeric ay hindi pa ito makontakin. Kaya sila ay lumapit na sa alagad ng media at sa kinauukulan na sana'y isama nga sa pagre-rescue yung mga aso at mga hayop na kasama doon sa lumubo o nasunog na barko. At kung sakali man okay lang daw sa kanila, na hindi na mapabalik sa kanilang pamilya yung asong si Ali, ang mahalaga ay mailigtas at sana nga ay makita. DJ Frankie.
1: Yes, at syempre nabanggit natin to kasi even yung mga asong ganito in terms of emergency or incidents, ay no one gets left behind. Tama ba yun, DJ Joey Boy?
2: Oo, lahat po, every lives matter, sabi nga natin, ano, lagi nating nababasa. At na, kahit anong anyo pa yan, hanggat yan ay may buhay, ay sila po ay may pandama, ano, may kailangan, may need, at kailangan din nila ng, ano, ng compassion.
1: And ayun nga, hiniling nga nung may-ari na isama sa rescue and sa search and rescue operations itong asong si Ali. Pero other than that, DJ Joey Boy, ito yung scenario lumubog na ferry. In terms naman sa mga sunog or sa mga baha, pagbagyo, ganyan, Panatilihin natin kasama pa rin natin yung mga fur friends natin na nasa bahay. Lalo na if naka-cage sa labas ng bahay or nakatali sa labas ng bahay. And for example, pag mainit yung panahon, uy, sakto DJ Joy Boy, oh, sumikat yung araw ngayon. Parang sampay niyo na yan mga ka-vibes. Sampay niyo na, baka pa na ayun. Reminder din natin na magsampay na kasi syempre, baka nasa loob ka lang ng bahay eh. Hindi mo nakikita yung labas. Anyway, ayan, no one gets left behind mga ka-vibes. In terms of calamities or kung ano man, ay i-save din natin sila. Naalala ko yung storya doon sa, I think that was San Nicolas. Hindi ko lang maalala if ito ay Bagyo or noong Taal. Kinailangan niyang pakawalan ang kanyang baka para hindi malunod. Ayun, sa baha ata, sa baha. And then, nakabalik naman yung baka. Kasi po ang animals, kunwari hindi nyo kayang isave, tanggalin nyo sa tali or sa cage. Kasi kaya po nilang makasurvive. Mas mataas po ang survival skills ng mga hayop kaysa sa mga tao. Kasi yun ay natural instinct nila. Ang mga tao po ay na-influensyahan na yung mga natural instinct natin of survival. So, ganun mga ka-vibes. Na magbigay attention din tayo sa mga ating fur friends or sa ating mga pets. Kahit iguana pa yung pet mo or kahit ahas yung pet mo tapos hindi mo kaya isave, pakawalan mo na lang at pumunta sila sa wild. But anyway, binabati natin sa ating live chat sa ating online streaming platform na GB999.live si Nathan. Good vibes morning, Nathan. Ingat ka going to school. And sa mga kaibigan natin, ito kakatapos lang siguro maghatid DJ Joy Boy. Marami tayong friends na nakikinig sa atin na naghahatid daw everyday. Good vibes morning po sa inyong lahat. And eto naman, tali naman tayo sa status. May nasawi na at may mga nawawala pa rin sa MV June Aster. Ilan DJ Joey Boy ang mga ito, I think 87 ba ang nawawala sa sunog?
2: So, DJ Frankie, 87 ang report as of yesterday na mga ka-vibes ha. At hindi na nga po pababa sa 5 ang kumpirmadong nasawi dyan ho sa nangyaring sunog sa MV June Aster. Dyan pa rin yan sa Coron, Palawan. At ayon nyo sa listahan o sa manifesto, DJ Frankie, ay a total of 134 ang laman ng nasabing barko. Ang nasa Talapa, 38 pasahero at 4 na crew ang iligtas na, habang patuloy pa rin po ang isinasawang search and rescue operations para nga doon sa mga nawawala. So tayo ay mag-aabang, DJ Frankie, yes, ng pinakabagong update. At kung meron man, ay syempre ay ugaliin po, lalo na doon sa may mga kaanak, ano, hindi natin alam. Kasi itong barkong ito, base po sa tracking tracking data, ay nagmula daw po sa Maynila yung barko. So maaaring may mga ka-vibes tayo na taga rito sa Southern Tagalog na may mga kaanak o kakilala na sa Makay dito sa naturang barko na ito. So kung kayo po ay curious na malaman ng update, ay antapayanan nyo lamang po ang mga updates dito sa GB99.9.
1: Yes, and thank you DJ Joey Boy, since medyo nature ang ating usapan this morning, no? And puro karagatan. Punta naman tayo dito sa Romblon. Ito, grabe, Galapagos of Asia. Anyway, may isang green sea turtle kasi nasa GIP. Naipit siya dun sa sa lambat ng pangingisda dun sa Look Romblon noong isang araw, September 9. Tapos, napansin to ng isang mangingisda, si-report niya agad sa otoridad at ma-safely namang nasalba. So, if may isang gantong tao magre-report ng gantong sitwasyon, masisave talaga natin yung mga ganitong sea creatures. Ito ay isang Chelonia maidas, green sea turtle, ang Chelonia maidas. And beneficial sila sa ecosystem ng karagatan. Kaya kahit isang pirasang ganito, i-save natin, ano? Kasi ayon po sa DENR, kabilang sila sa endangered species, ang green sea turtle. At protektado po yan sila sa ilalim ng ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So, ganun. If may harm ka, if maka-harm ka ng isang ganito, so may mga kaso yung ganyan. And may mga parusa. But anyway, paalala po ng mga otoridad na mahalagang i-report agad sa kinauukulan ang mga nasasangkot sa wildlife para po maprotektahan at maalagaan natin ang mga ito. Kahit turista tayo, kahit mangingisda na lagi kang andon, ay kailangan pa rin i-report pag may mga instances na ganito. And anyway, DJ Joey Boy, since nabanggit pa rin natin ang Galapagos of Asia, ay eto, sabi, meron pang heartbreaking dyan sa Romblon, sa Sibuyan Island. Merong mga party list, for example, itong Makabayan Block, Kabataan Party List, ang Gabriela Women's Party, ACT Teachers Party List, ay naghain sila ng resolusyon, ang 1437, House Resolution 1437, na imbestigahan ng Kamara ang operasyon ng Altai Philippines Mining Company o APMC na dahil daw, DJ Joey Boy, hindi maayos na naipahayag sa mga community. I think ang tawag doon ay yung ino-orient ang community, hindi ata na-orient ng maayos. So, ayun, parang nagka-problema sila doon. Ano masasabi mo dyan, DJ Joey Boy? May mining sa isang pinaka-healthiest na environment and ecosystem in the Philippines, in the world, dito sa Pilipinas.
2: Okay, talagang heartbreaking yung balitang yan, DJ Frankie, lalo na sa akin personal, ano, dahil po ang aking mga magulang ay nagmula dyan sa Sibuyan Island, sa Romblon. Ako mismo ay nakarating na rin dyan at talagang kitang-kita ko kung gaano kaganda, ikayaman ng biodiversity dyan sa Sibuyan Island. At kung makikita mo, DJ Frankie, yung mga videos, yung mga pictures ng nangyayaring pagrarally ng mga mamamayan mismo, that only shows na talagang sila ay ayaw sa ginagawang mining dyan sa Sibuyan Island. May dumating DJ Frankie sa punto ano, na nakakatulakan, nagkakaroon ng human barricade para lang pigilan yung mga truck at yung mga heavy equipment na pumasok doon sa mga kabundukan, lalo nga na dyan sa Mount Giting-Giting. Eh, kaso nga lamang, hindi natin alam kung bakit. Parang kapag nanonood tayo ng mga ganong senaryo, eh parang mas pinoprotektahan ng kapulisan yung sasakyan, yung heavy equipment, kumpara doon sa mga tao mismo, ha, na nagkilos protesta doon at pinipigilan nga yung pagpasok. Talagang heartbreaking ito, mga ka-vibes. At dahil nga dyan, ito ang naging dahilan kung bakit nga ang Makabayan Block at ang ilang mga mambabatas ay nagpasa ng House Resolution No. 1437. Ito nga ay para maimbestigahan nga itong naturang kumpanya dahil ay nga sa kanila walang public consultation, yes, na nangyari. Ang mga tao ay hindi aware sa magiging epekto ng mangyayaring mina at parang na-surprise na lang ang lahat na may mga truck, may mga heavy equipment na nagdadatingan sa isla ng Romblon na talaga naman nakakatakot. O sa isla ng Sibuyan, dahil talagang nakakatakot, DJ Frankie. Dahil yung mga tao doon, ha, kung ikaw ay makakarating doon, parang nagbabalik ka sa 60s, 70s era ng Pilipinas na walang establishment. Maganda ang kalsada, pero ang nakikita mo ay mga palayan, malalawak na palayan, mga punong kahoy at iba't ibang uri ng hayop na doon lamang makikita.
1: Yes, at ito, DJ Joey Boy, may i-share lang ako sa ating mga ka-vibes. Kasi for example, ikaw ay isang kumpanya, tapos may gagawin ka para sa isang community, mabuti, masama o beneficial man yan, kailangan nyo po ng accountability framework na tinatawag nating FPIC. Iyon po ay free, prior, and informed consent. Ito po ay special human right to protect yung indigenous people and local communities. So, ito po ay alinsunod din sa Right Works ng United Nations Human Rights o OHCHR, at ito po ay isang guideline ng United Nations Human Rights, mga ka-vibes. Kasi, for example, ang meron tong apat na parts eh. For example, yung sinabi natin kanina sa FPIC, free, prior, informed consent. Ang free consent is given voluntarily, kaya free ang tawag sa kanya. Walang threat, walang force, walang panlilinlang, na free mo binigay yung consent. Ang prior naman, mga ka-vibes, ang permission ay tinanong bago gawan ng trabaho yung isang area. For example, dito nga sa mining, bago sila maghukay doon, bago sila mag-explore, bago sila mag-discover doon, before planning, may permission ang hinihingi sa local communities. And pangatlo, yung inform, yung letter I sa FPIC, ang community po ay makakatanggap ng full and clear details sa mga risks, sa mga benefits, at sa pag-iintindi kung anong mangyayari doon sa kanilang lugar. Pang-apat, mga ka-vibes, yung consent. Ang entire community po will make a collective decision kung mag-a-agree sila o kung hindi sila mag-a-agree. They have the free will to do that. And yun po ay special human rights, alinsunod sa United Nations Human Rights. So, FPIC free, prior, informed, and consent. So, kailangan, ano yun, kailangan na gawa yun or nalunsad. Well, may mga napanood nga tayong investigative documentaries which is hindi alam ng mga tao. And na-reveal lang, minsan may trickery pang nangyari or may mga pandilin lang na ganun pala yung gagawin sa communities nila. Pero we cannot only proof on that, pero i-confirm natin sa future sa mga susunod na hapbang. And for example, dito nga sa Sibuyan, nangyayari din yan sa bandang Tarlac, yung data center na gustong itayo. And why does this matter, itong FPIC? Kasi po, ito ay pagpoprotect ng land. It stopped the, ito ay tinitigil yung companies from taking the ancestral territories nang walang pasabi. Lalo na yung mga ancestral domain. Kasi pag sinabi mong ancestral domain, ay hindi sila pwedeng paalisin doon. Kasi nasa batas natin yan, mga ka-vibes. And it honors culture. Nire-respect yung local traditions, yung mga tribo na nakatira doon, or yung mga taong nakatira doon. And it can prevent conflict pag maayos nating ginawa itong framework na ito, itong accountability framework na FPIC, fair talks between developers and local residents. Kasi syempre, dapat may percentage kasi din dyan ang local communities. For example, barangay level, and then city or municipal level, ang next doon ay yung provincial, and then saka pa yung nation. Ang inuuna lagi natin dyan, yung local communities, yung LGU, yung pinakamaliit na sangay. So, DJ Joey Boy, ano masasabi mo? So, tingin mo nagawa ng husay itong FPIC natin?
2: Isang mabilis na hindi, DJ Frankie, ano, dahil sa reaksyon at sa mga ano, sa mga impormasyon na ating nakita, ano, dumating pa sa punto, DJ Frankie, na yung local government unit ng San Fernando Romblon una ay ano, pumayag, ika nga ipinasa at pinayagan daw ang naturang kumpanya na magmina, pero nung nakita nila ang at naramdaman nila ang puwersa ng mamamayan, eh biglang kumabig pagkatapos ng ilang araw. So that only shows na hindi talaga ito nagawa. Mga ka-vibes, ha? Ang FPIC yan ho ay package. Ano? Hindi ho yan pwedeng yung FP lang ang inyong gagawin, wala na yung IC. Ano? Yan ho ay package at kailangan ay kumpleto na nagawa bago kayo magsagawa ng anumang operasyon ng pagmimina.
1: Mm-mm. So, ayan, other than that, si Joy Boy, ay again, we can only hope for what is next na sana mas maging maayos ang mga mangyayaring ito. And anyway, talon tayo this September, DJ Joy Boy. Ang daming events, ang daming local events. And this September then we are celebrating the Mental Awareness Month. And may makakapanayam tayo on September 15. And syempre, maraming mga theater plays mangyayari from Teatro B, from Dularcada PH. Dito lang yan sa atin, sarili natin. Dito lang yan mangyayari sa Batangas. And abangan nyo din sa ating Facebook page, GP99.9 FM. Marami tayong anunsyo dyan. And also, this month, we are celebrating yung arts and tourism. So, may mga mangyayari din dito sa Southern Tagalog. Alinsunod dyan sa mga events na iyan. And once again, mga ka-vibes, gusto ko lang i-share sa inyo, sa Lipa Medics Medical Center, for your healthcare needs, ay Pwede kayong pumunta dyan, tumawag sa 756-1190 for appointments and inquiries sa mga lab tests, sa mga doctor appointments. Yung kanila pong doctor schedule pala, mga ka-vibes, nakapost yan, nakapin post yan sa kanilang Facebook page. Di ba, Merrick's Medical Center, nandyan yung pangalan ng doktor, anong doktor yon, ang clinic niya, ang room number, ang contact number, and this is very helpful. Pagbukas nyo pa lamang ng Facebook page nila, Lipa Merrick's Medical Center, makikita nyo na yung schedule. And meron ding yakap services dyan sa Lipa Merrick's Medical Center. And also, may mga executive check-up sila na nakapackage na. So, mas pinamura. And from September 1 to 30, may promo po, less than 2.5 lang, ang kanilang EEG. So, if you need EEG for your test or kung anumang clearances ang kailangan, just visit Lipa Merrick's Medical Center. DJ Joy Boy, baka may gusto kang batiin this morning.
2: Okay, may dagdag ko lang, DJ Frankie. Bilang tayo ay nagpo-promote na rin ng ating mga wellness at syempre mga check-up. Eh, ngayon hong umaga, bukod doon sa Alaylaka, DJ Frankie, eh, meron ding nangyayaring libreng bunutan ng ipin dinis sa Batangas City, ha? Eh, doon sa mga ka-vibes natin na dito sa Batangas City, kung kayo ho ay may mga iniindang sakit ng ngipin, baka gusto nyong ipabunot lahat, pwedeng-pwede ho, libre ho iyan. Punta lang ho dyan sa Quadrangle sa City Hall ng Batangas City. Ang kailangan nyo lamang pong dalhin ay valid ID na may kasamang address, ballpen, at syempre tissue o panyo, at baka kayo ay kabahan pagpawisan para may pamahid, ganyan. Pero yun ho ay libre, hatid yan ng City Health Office ng Batangas City, mga kabahins.
1: Ayan, ito din, DJ Joy Boy, may nakita tayo just today. Mula po sa Provincial Veterinarian, Office of the Provincial Veterinarian sa Batangas, sa Kapitolyo, ay meron pong libreng serbisyo para sa mga alaga ninyong pusa at aso sa September 14, this coming Monday, ay 9 a.m. to 5 p.m. sa PAFES Building Covered Area sa Provincial Agricultural Compound sa Batangas City. May libreng serbisyong handog po ang veterinarian sa Batangas, ang provincial veterinarian. Merong libreng bakuna sa rabies, libreng papurga, libreng konsultasyon at paggamot sa alaga ninyo, libreng basic laboratory service at libreng kapon at ligate sa aso at pusa. So yun, proyekto to ng Office of the Provincial Veterinarian Office. Sulitin natin to, mga ka-vibes, and gaganapin to again sa PAFES Building dun sa covered area sa Provincial Agriculture Compound, Diversion Road, Bulbok, Batangas City. September 14, Monday, 9 a.m. to 5 p.m. Ayan, kung magpapalista, punta lang kayo sa Facebook page ng Office of the Provincial Veterinarian Batangas at pwede kayo mag-message doon. May announcement din sila kung paano. Ayan, DJ Joy Boy, baka may gusto ka rin i-add pa.
2: Oh, ay syempre idadagdag ko na lang din bukas sa mga ka-vibes ay araw ng Sabado, at kapag Sabado, alam niyo na dapat tayong lahat ay ganado. Kaya samahan po bukas si DJ Joey Boy sa aking programang Sabado Ganado. Alas 9 ng umaga po yan hanggang alas 3 ng hapon, mga ka-vibes, ha. Yan, ang mga sa programa ni DJ Joey Boy ay sino nga ba ang magiging number one top hits natin song. Yan, yung mga nare-request na kanta, ay ating malalaman sino bang ating top artist at ano ang top songs natin for this week. Siyempre pa ang mga balita at mga update na dapat ninyong malaman na kapag weekend, pabalikan din natin yung mga balita ng ating napag-usapan nitong mga nakaraang araw. At siyempre pa ay abangan din yung ilan sa ating mga makakapanayam tungkol sa mga sa mga impormasyon at mga balitang ongoing sa ating kapaligiran. Yan, DJ Frank.
1: Ayan, at dito naman sa Lipa City, DJ Joey Boy, ipinagpatuloy kahapon ng September 10 yung distribution ng Extended Benefit Assistance at National Senior Citizen Pension. Ayan, ang ating mga senior citizens of the world, mga nakangiti sa Lipa City. Ayan, good vibes morning po sa inyong lahat. And syempre, mga ka-vibes, tutok lang for more information and sa ating mga events, sa ating mga gagawin pang proyekto, and may mga handog pa sa inyo ang GP99.9, and gusto ko lang din bumati ng Merry Christmas. Ayan, diba? Merry Christmas na agad, ha, mga ka-vibes. Kahit sumikat yung araw, kahit hindi malamig, gusto ko pa rin bumati ng Merry Christmas na mimiss ko lang yung culture ni DJ Joey Boy nung bata pa ako ay ewan ko baka ikaw na-experience mo rin to. Pagpatak ng September, Pasko na talaga yung vibes. And everyone is Christmas vibes din, yung kanilang mga puso. But anyway, today ay September 11. Uy, mamayang ano, mamayang 10 a.m. dyan sa Vista Mall sa Santa Rosa, Laguna, ay merong kauna-unahang gaganapin na 911 Fire Square Roadshow. So, hindi ko alam yung gagawin nila dito. Siguro, papakitaan nila yung community dyan sa Santa Rosa, Laguna ng show kung paano sila siguro mag-apula ng apoy. But anyway, ayan, Unified 911 Fire Square Roadshow mamaya na po from Bureau of Fire Protection, Calabarzon. So yun, DJ Joy Boy, baka may events ka pang i-a-add sa ating mga anunsyo.
2: Wala na sa ngayon, DJ Frankie, pero yung ating patuloy na paalala sa ating mga ka-vibes, ha, lalo na mag-weekend, ano, kung kayo ho ay aalis o a-attend ng mga event ninyo, mga ka-vibes, ha, iugaliin po ninyong magdala ng payong, lalong-lalo na ho, at hindi pa rin natin mawari kung uulan baga o iinit ang araw. Pero kung kayo, mga ka-vibes, ay may mga event, ano, at kailangan naman ninyo ng mga tarpaulin, ganyan, o kailangan ninyo ng mga giveaway sa inyong mga event, abay, wala na kayong dapat puntahan pa kundi din sa Batangas City, dahil meron dito ang Pajayas Infinity Ads and Print. Yan. Kompleto-kompleto po sila sa mga packages sa mga event. Ano, may mga personalized giveaways, may mga tarpaulins, may mga customized accessories na pwede ninyong ipagawa sa kanila. Ha? Pwede nyo pong makita ang kanilang mga produkto at mga serbisyo sa official Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print, o bisitahin ang kanilang opisina sa May Ebora Road, Kumintang, ibaba Batangas City. Malapit lamang po yan ang Kapitolyo ng Batangas at kaharap mismo ng Philippine Red Cross Batangas City Chapter. Maraming salamat po sa Pajayas Infinity Ads and Print, at ang ating pagbati ng magandang umaga kay Sir Idel, kay Sir Pibo Perez, at syempre pa kay Mangkanama Maricel at sa lahat ng staff ng Pajayas Infinity Ads and Print at Pajayas Medical Laboratory. DJ Frank.
1: Ayan. Thank you so much po sa Pajayas. And kay Sir Idel, good vibes morning po. And sa mga kaibigan natin nakikinig ngayon, good vibes morning. And also, na-meet ko pala sila Jorge Sansreval. Yung branch po nila sa Big Ben ay lumipat na sila sa Gastro Hub dun sa Lipa City along Ayala Highway yan. So mga ka-vibes, if you'd love to visit, sila ay cafe na ngayon, yung Jorge's Sansreval. So yun, mga ka-vibes, no? Dahil Christmas vibes ang gusto nating mangyari, ay Merry Christmas, mga ka-vibes. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GB99.9, your Good Vibes. At eto na muna ang ating next song, All I Want for Christmas Is You by Mariah Carey. Once again, ako po si DJ Frankie, at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy sa ating Good Vibes Balitaktakan. Enjoy the Good Vibes music.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: GV99.9. DJ Frankie. DJ Frankie.
11: 8:58 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Sa aking programang Good Vibes Morning. Mga ka-vibes, happy Friday. Tito na muna, magtatapos ang aking programa. Next week muli, marami tayong surprises dahil September 14, September 15. Meron tayong makakapanayam sa ating programa. And today is September 11, 2026, araw ng Friday. At enjoyin ang inyong weekend, mga ka-vibes. Spend time with your family. Spend time with the Lord and reflect and pause and slow down. Gamitin natin ng maigi ang ating mga pahinga. Ang pahinga din po ay worship sa Panginoon. So yun, mga ka-vibes, no? Para lang malaman nating lahat. Kasi minsan merong pahinga na hindi napapahinga ang katawan kung hindi kailangan pala natin ng peace. So this is a time for us to reflect. Kaya may mga day off, ganyan. O ako mag-day off muna ako, mga ka-vibes, ha? But anyway, God bless you all. Tito na muna magtatapos ang Good Vibes Morning. Next week muli, mga ka-vibes, iiwanan ko muna kayo ng song na Pocket Full of Sunshine by Natasha Bedingfield. At favorite to ni Papa Pete, yung ating kasama dito sa stasyon. And anyway, my name is DJ Frankie, spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. God bless everyone po, no matter what. Rejoice and trust the Lord. Happy weekend, mga ka-vibes, and enjoy the Good Vibes music only here sa GV 99.9, your Good Vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mami?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
8: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
7: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
9: Oo, ayaw ko na.
10: Hala, joke pala yun.
11: Hello? Sa GV99 po ba ito?
12: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
10: Bongga!
3: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too
10: ito
3: short.
10: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
3: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
3: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:34 ng umaga. At syempre, welcome pa rin po dito lamang sa the most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Hello mga ka-vibes! Ngayon nga po ay araw ho ng Biyernes. Finally, Friday na ho ngayon, September 11, 2026. Hi, nako! Alas 9 na, 9:34 na. Kaya mga ka-vibes, ito na po, no? At sumas sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. At syempre, nakakasama niyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Isang magandang morning po sa inyong lahat. Happy, happy, happy, happy, happy Friday po sa inyong lahat. Uy, sa ating mga ka-vibes, ha, yung mga kanina pa hong nakabukas ang kanilang mga radyo, pagmulat pa lamang ng kanilang mga mata, ay bukas agad ng radyo at GV99.9 agad ang kanilang hinanap. Maraming salamat po sa inyo, no? Shout out sa inyong lahat. At syempre ha, pati na rin po sa mga kaka-tune din lang, lalong-lalo ng ating mga driver ng Batrasco, no? Ang ating mga konduktor, ang ating mga palengke vendors po na ngayon pa lamang magbubukas. Naku, medyo late na ho kayo. Isang magandang morning po and happy, happy, happy Friday po sa inyong lahat. At syempre binabati na din natin, no? Lahat po ng mga nakikinig, ano man ang pinagkakaabalahan nyo po sa buhay, diba? Ano man ang inyong mga ginagawa. Isang magandang umaga po, happy, happy, happy Friday! Uy, mga ka-vibes, wait lang. Wait lang po. Oo. Wait lang, baka kayo po ay may mga pagbati. Baka may gusto kayong padalhan ng mensahe, ipa-shout out. Baka may nais kayong, you know talaga, awayin sa radyo. Baka parang di yung gustong patamaan. Uy, ano, pwede din yan ha. Basta ano lang yan. Basta yung ano lang, walang, walang magmumura dito. Lahat lang tayo dapat ay magmamahal. Wow! Gusto mo yun? Lahat tayo magmamahal. Well, mga ka-vibes, no? Alam nyo ngayong Friday, na-realize ko, ay, napakaganda talaga ng buhay. Marami akong pinagdaanan itong buong linggo. Sumakit ng sobra-sobra yung ngipin ko, no? Pero ito ako ngayon, ang dal-dal ko ngayong araw ng Biyernes. So ngayong Friday, mga ka-vibes, no, marami tayong dapat ipagpasalamat buong linggo. Tayo po ay nakakain, tayo po ay humihinga, gumigising sa araw-araw. Kaya sana po huwag niyo pong kalimutan na magpasalamat. Lalong-lalo na po ha, ngayong araw. Pero syempre mga ka-vibes, no, sa atin pong mga tagapakinig, ngayong oras ho na it's you. Ngayong araw ho na ito, samahan niyo po ako, no, mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon tayo magkakasama-sama. Ha mga ka-vibes, kaya huwag niyo hong kalimutan ha na mag-text po sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman hong Facebook page, GV99.9 FM. Mga ka-vibes, mamaya ho tayo ano, magbabasa ng inyong mga mensahe at pagbati. At huwag niyong kalimutan ang ating online live streaming. Opo, yan po ay nagbibigay ng magagandang music po para sa inyo. Maghapon, magdamag. Opo, at saka dyan nyo rin napapakinggan ang ating programa kahit saan man po kayong sulok ng Pilipinas, saan man kayong sulok ng mundo. O, diba? Bongga yan, bongga yan! I-search nyo lamang po sa inyong mga browser, gv999.live, o di kaya naman magtungo po kayo sa ating Facebook page. Nandoon po yung link mismo sa ating online live streaming! At saka nga pala, oo, may makakasama ho tayo mamaya na espesyal. Espesyal na panauhin. Opo, may tayo po ay haharanahin mamaya. Kaya mga ka-vibes, no, abangan ho ninyo. Abangan po, abangan. Baka ito po'y nakita nyo na sa mga mall, sa mga lugar na inyong pinupuntahan at kayo po ay hinaharana. Wow, celebration yarn. mamaya po natin yun ano. Mamaya natin siya makakasama. Mamaya ako na rin sa inyo ipapakilala. Pero mga ka-vibes, ngayong araw, opo, kahit mainit na, uy, mainit! Opo, mainit ang panahon. Ang taas na ho ng sikat ni Haring Araw, ano, kaya lahat ng mga hindi ho nakapaglabadiyan, ito na ho yung pagkakataon nyo para naman hindi ho mga moy ang inyong mga labahin. O, maglaba kayo ngayong araw para pagdating ng Sabado Linggo, tayo po ay ano na, family time na, makakapagpahinga na, at syempre ha, yung relax-relax na lamang ho tayo. Ay siya mga ka-vibes, kahit ayaw nyong maglaba, eh, kailangan nyo hong pilitin, oo. Para naman hindi ho kayo mga moy. Pero dahil nga mga ka-vibes, alam ko ayaw nyo ng mga gawaing bahay, no? Lalong-lalo na yung mga tatamad-tamad dyan. Ay, aalay ko muna sa inyong awiting kahit ayaw mo na by this band. 9:14 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, mula ko magbabalik. Maya-maya lamang dito po sa GV99.9. Your good vibes.

0: 99.9 Your Good Vibes.
1: Papiling nga nito?
2: Mahal naman. Ang 20 na lang. Ah!
3: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexido Forte!
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Vibes, 3 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Yan ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Naloka ako, no? Seconds na lang before akong ano, pumasok, mga ka-vibes. Pumikab talaga ako. Pero sorry pala sa inyo kasi ano, feeling ko ano na ako eh. Parang nasa weekend mode na ako. Nasa ano na ako. Parang gusto ko na lang humilata, mag-movie marathon. Pero mga ka-vibes, wait lang. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GB99.9, Your Good Vibes. At syempre, inyo pa rin hong nakakasama at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey! Oh, ito na nga mga ka-vibes. Oo, wait lang. Pag-usapan natin yung ating mga gagawin ngayong araw ho ng Biyernes. Ngayong araw ng huling araw sa may mga pasok ho sa ano, sa trabaho at school. Finally, makakapag-rest na po tayo. Pero ang hindi makakapagpahinga ay yung may mga may pasok ho kinabukasan. Opo, may pasok pa rin ng Saturday, may pasok pa rin ng Sunday. Yung tipong kung kumayo, nakala mo naman talaga milyones ang nakukuha. Pero syempre ha, mga ka-vibes, yung atin ho, mga kababayan ngayon dyan na marami ho kayong pinagdaanan, marami kayong tirin na baho ngayong linggo, sana po ay makapagpahinga po kayo ngayong weekend. Pero mga ka-vibes, bigyan daan muna natin ang pagbati ho ni 2713. Hello po! Pa-request naman po ng Huli Gan by BTS. Thank you po! 2713, tingnan natin ha kung meron na sa system itong iyong song request. Pero isang magandang morning muna sa'yo. Binabati kita ng isang magandang morning and happy, happy, happy Friday sa'yo. Pati na rin ang ating mga ka-vibes na nakikinig ho ngayong oras na ito. Isang magandang morning po. Happy, happy Friday. Kung kayo po ay may pa-shoutout, may nais kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pa pong celebration yan, no, ipadala lamang po, mag-text lamang kayo sa ating text line number 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page po ay GV99.9 FM. At sa ating mga ka-vibes, ha, yung mga nagnanais makinig, kahit saan man sila pumunta, kahit saan man silang sulok ng Pilipinas, ng mundo, basta gusto nyong makinig sa ating programa, gusto nyong makinig ng mga magagandang tugtugin, magtungo lamang po sa ating online live streaming. I-search nyo lamang po sa inyong mga browser, gv999.live. O di kaya naman mga ka-vibes, ha, yung ating mismong link po para dyan ay nasa ating Facebook page. Opo, meron kayo doon makikita na blue text na pagkinlik nyo po, naku, talagang madadirect na kayo agad-agad sa ating online live streaming. Bing, bing. At mga ka-vibes, meron dyan ano, comment section kung saan pwedeng-pwede kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe, ng inyong mga pabati, at kung kayo po ay may mga song request. Pero mga ka-vibes, alam nyo, sa pamamagitan ho ng ating online live streaming, may mga nakikinig ho na mga taga-ibang bansa po dyan, diba? Tapos may nagbibigay komento nga po dyan na para din daw silang nasa Pilipinas. Nami-miss daw nila ang Pilipinas. Kasi kahit nasa ibang bansa sila, no, nakakapakinig sila ng radyo. Kaya mga ka-vibes, kung ikaw ay papunta ng NAIA ngayon, oh, o sa mga susunod na araw ay ikaw ay paalis na ng bansa, mga ka-vibes, no? Walang problema kung gusto mo pa rin mapakinig ang ating programa, makinig ng radyo, no? Yung ating online live streaming po ay nandiyan para hudamayan kayo kapag kayo po ay nalulungkot at namimiss nyo ang Pilipinas. Oh, diba? Bongga talaga. Pero mga ka-vibes, ngayong araw ng Biyernes, ako ay lubos na masayang-masayang-masaya. Okay, napakasaya ko talaga ngayong araw ng Biyernes. Opo, kasi ako po ay may nililook forward mamayang hapon. Opo, ako po ay magtatambay kasamang aking mga pinsan. Finally, no, after isang buong linggo, no, tayo po ay makikipag-catch up na, makikipagkwentuhan, kamustahan, kasama ang ating mga minamahal sa buhay. Kaya mga ka-vibe, sana kayo rin po, ano, hindi man mamayang gabi, hindi man bukas, pwede rin sa linggo, no? Hanapan niyo po ng pagkakataon na tayo po ay magkakwentuhan, makapaglabas ng sama ng loob. Kung kayo po ay may mga iniisip, pinoproblema, i-open up niyo po yan sa mga pinagkakatiwalaan niyo po na miyembro ng inyong family. Okay, huwag niyo yung sarilinin, ha? Happy birthday talaga. Lalo na po yung ating mga ano, yung ating mga tatay. O, shout out sa lahat ng mga tatay. Alam ko, yung mga tatay natin, grabe talaga magpakita ng katapangan, no, para sa family. Pero syempre, tayo po ay tao din. Oo, tayo po ay may nararamdaman din. Tayo po ay nasasaktan. Tayo po ay may emosyon, no. Kung nahihiyaman po kayo, mag-open up sa inyong mga anak. Syempre, ano ginagawa ng inyong mga asawa? Oo, yung mga nanay naman, huwag kayong masyadong magbunganga. O, diba? Huwag kayong masyadong mabubunganga. Kasi kaya hindi nag-open up sa inyo ang inyong asawa, hindi nagkukwento sa inyo ang asawa, hindi nagkukwento sa inyong mga anak kasi mabunganga kayo. Diba? Alam ko yung pagiging bungangera po ninyo. Talagang napakadiin ng bungangera eh, no? Yung pagiging bungangera ninyo. Eh, may magandang, meron kayong objective sa inyong mga isip na gusto nyong mapabuti ang inyong mga anak o ang inyong pamilya. Pero sa mga nanay po dyan, o baka may mga tatay din po, ano, minsan po kasi ang kailangan lang ho natin ay ang makikinig ho sa atin ho mga problema. Diba? Hindi natin kailangan po ng mga opinion, ng mga sagot sa atin hong mga ikinukwento, mga ka-vibes. Ano? Minsan nga po eh, yung ano, yung atin hong pakikinig sa ating isang miyembro ng pamilya, no? Napakahalaga na po niyan. Opo, napakalaking bagay na po niyan, mga ka-vibes. Kaya wag niyo sanang anong tawag din, wag niyo sanang paistapin. Paistapin talaga. Wag niyo sanang ano, barahin, mga ka-vibes, yung mga nagnanais ho mag-open na po sa inyo. Pero syempre, may nag-good morning na ho din sa atin. Nasaan na ba ito? Saglit nga. Saglit-saglit. Nawawala. Nawawala. Bumabalik. Yan na, si Samino Elmerin. Sabi niya, good morning po, DJ Honey. Hello po, Samino Elmerin. Isang magandang morning sa'yo. Happy, happy Friday. Ano man ang iyong gagawin ngayong araw dito? Ikaw po ay mag-iingat. O, pasamahan niyo po ako sa aking programa hanggang alauna po ng hapon. At syempre, syempre, syempre, ano, si Kuya Ruel. Hehehe, parang rushing gun. DJ Han, sino yon? Ano yon? Ano yon? Rushing? Sinong rushing? Hindi ako rushing, ha? Hindi ako nakainom. Oh, mga ka-vibes, magbalik-tagdugan muna tayo. No? Napahaba na naman ang ating usapan sa mga oras na ito. Well, ang ating hotline number po ay bukas na bukas pa rin sa lahat ng mga nagnanaisong magpabati at magbigay ng inyong mga kumintsiw na mga inyong mga mensahe. Opo, pwedeng-pwede kayong mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating naman hong Facebook page po ay GV99.9FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, mga ka-vibes. And of course, ang ating hong online live streaming. Huwag niyo hong kalimutan, no, na mag-iwan ho ng inyong mga pagbati. 10:12 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli ho ako magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan, Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: GV99.9, your good vibes.

0: Alay, oo naman, parang eh, pre. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
1: Pero, bulol ka.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
3: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: GV 99.9,
9: your good vibes.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: G99.9, your good vibes.
10: Nakaradyo ka pa ba?
11: Iba pag kami.
12: Baka DJ Honey yan.
13: Baka DJ Honey yan.
14: Baka DJ Honey yan.
15: Baka DJ Honey yarn.
16: DJ Honey.
17: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
18: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
9: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
19: Sa oras sa buong Pilipinas, 10:43 po ng umaga. At welcome pa rin po syempre dito lamang sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre mga ka-vibes, ito pa rin ho at nakakasama nyo ang pinaka-sweet na DJ sa balat po na radyo. Ito po si DJ Honey. Oy, sa ating mga ka-vibes, no, na nakikinig sa kanika nilang mga radyo ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, no. Diba, kanina nabanggit ko po sa inyo na mayroon po tayong special guest. At ngayon nga po ay kasama na natin siya. Pero bago ko siya ipakilala sa inyo, no, yung mga nakikinig ngayon dyan, yung mga nakikinig sa kanika nilang radyo sa online live streaming po, tayo po ay live na live na live na po sa ating Facebook page. Yes! I-search nyo lamang po ang GV99.9 FM. Makikita nyo po doon si DJ Honey. Makikita nyo po doon ang ating special guest for today. Hi, naku mga kabals! Isa na naman itong mahabang kwentuhan. At syempre, hindi mawawala ang mga tugtugan. Dahil ngayon nga po ay nakakasama na po natin. Syempre, oo, ipapakilala ko na sa inyo ang ating makakasama ngayon na singer. Oy, di ba? Pakak na pakak ang ating guest for today. Singer, songwriter, at busker po na miyembro din ng Busk Tangas. Alam ko naging familiar na po kayo na sa Busk Tangas kasi marami na rin po tayo mga naging guest po na mga miyembro po ng Busk Tangas. Pero syempre huwag na po nating patagalin. Ngayon po ay nakakasama na natin. Syempre ito ay ano, very special kasi kababayan ko ito. Oo. Sa lahat ng mga naging guest ko, ito na siguro yung pinaka-special kasi kababayan ko to. Kaya mga ka-vibes, huwag na po natin patagalin. Yes, nakakasama na po natin live on studio ang nag-iisang Simon Lizardo. Hello Simon, magandang umaga sa iyo. Kumusta ka naman? Pakilala mo naman yung sarili mo sa ating mga tagapakinig ngayong oras na ito.
20: Ayan. Hello po. I'm Simon Lizardo and ako po ay singer, songwriter and busker po mula sa Bastangas and I am from Tanawan City.
19: Wow. Oh, di ba? Ano to? Tanawenyo. Oo. Kumusta naman sa inyo?
20: Ayan,
19: Simon, okay, kumusta ka?
20: Po.
19: Okay ka naman ngayon.
20: Okay naman po.
19: Kinakabahan ka ba? Huwag kang kabahan. Huwag kang kabahan. Oo. Para naman ang ating mga ka-vibes ay hindi, syempre, gusto ka nilang makilala, no? Kasi baka mamaya nakikita ka nila sa mga, ano, sa mga, sa mall. Oo, baka mamaya ay ikaw pala ay nakikilala na ng ating mga ka-vibes. So, ngayon, Simon, maita tatanong ko lang para makilala ka ng ating mga listeners. Sino ba talaga si Simon? Ano ang pinagkakaabalahan ni Simon sa buong maghapon? Saan nauubos yung oras mo?
20: Ayun. Bale, ako po ay isang student and a busker. And mostly lately po ay ang time ko is sa school talaga. And medyo

0: gayong gitara ko.
1: We?
0: Yun po. And pagka mga break time, ayun, dun po ako nagtatry magsulat or nagpa-practice ng mga kanta na hindi ko pa po familiar. Ganun.
1: What? Hindi ba ang bigat ng gitara mo? Parang sabi, kanina nung pagpasok mo, sabi ko, hala, dala-dala niya na talaga yung gitara niya. Parang ang bigat.
0: Ano po, mabigat siya pero nakasanayan na po talaga.
1: Yun. At saka gusto mo talaga no, yung ginagawa mo. Pero wait lang, ilang taon ka na ba?
0: Ayun po. Actually, I am 22 years old.
1: 22? O, oh, diba? Batang-bata pa, no? At sa murang edad na napagtanto mo na agad yung mga gusto mong gawin. So, isa sa mga gusto ko rin itanong sa'yo, Simon, no? Kailan mo napagtanto itong talent mo sa pagkanta tapos nagsusulat ka pa ng mga kanta mo? Kailan mo na-realize na, ay, may talent pala ako sa pagkanta at pag-play ng mga instruments?
0: Ano po, bale, nag-start po kasi ako actually sa music nung bata pa po ako, mga kinder, ayun.
1: Where?
0: Opo, nag-aral.
1: Uy, wait lang, napapag-iwanan talaga ako dito. O sige, kinder, okay.
0: Kinder po is nag-lesson po ako ng piano and then mga around grade 5, grade 6 is gitara naman po.
1: Mm-mm.
0: And then dun po siya nag-start na merong performance sa school na kailangan kumanta and mag-tumugtog ng gitara. Doon po ako nakapag-start na mag-perform ng live talaga.
1: Wow.
0: Na kanta.
1: So mas nahasa na nung ikaw ay nasa school, nagpa-perform ka na sa school. Sabi naman talaga itong si Simon. Pero Simon, no, ayoko naman na kwentuhan tayo dito. Lagi ko sinasabi, singer si Simon. So, syempre, hihingan ka namin ng sample para mapatunayan sa ating mga ka-vibes na ikaw ay kumakanta. Oo, baka mamaya marinig nila, familiar pala sila doon sa boses na yon. Kaya ngayon, hihingan ka muna ng sample ng ating mga ka-vibes. Kaya mga ka-vibes, again, wait lang bago natin hingan ng sample si Simon, no? Kung ikaw ay ngayon nakikinig sa iyong radyo, opo, ang ating Facebook page po na live na po yan para makita po natin na mag-perform ang ating special guest for today. Kaya mga ka-vibes, huwag na nating patagalin. Ibigay na natin ang mikropono at ang spotlight kay Simon Lizardo. Palakpakan!

0: Grabe naman. Wait lang. Palakpakan si Simon. Grabe yun. Thank you so much, Simon. No? Grabe, sana may talento rin ako na ganyan. Wait lang, ang ganda ng boses mo.
1: Thank you po.
0: Alam mo, nakaka-relax, no, na ngayong araw ng Friday, no, ikaw ang aming naging guest. No, tatang mga ka-vibes, no. Hoy, mga ka-vibes, live po yan. Kinanta ng ating espesyal na panauhin. Pero syempre, no, Simon, hindi pa tayo tapos sa ating mga tanungan. Alam ko, nandiyan na ang iyong talent, no, lahat na magaling kang umawit, magaling kang tumugtog ng instrumento, no. Sino ba yung inspirasyon mo sa lagi mong, yan, sa pagkanta mo, sino yung inspirasyon mo?
2: Sa pagkanta ko po is, ang naging inspiration ko po talaga is, actually, yung mga parents ko po, mm-hmm. yung sa pag-support nila sa akin na yung minsan pumupunta sila pag nagbabasking ako, mm-hmm. tapos binivideo ako nila.
0: So, parents mo. Alam mo, ano ha, na napansin ko rin sa mga baskers dito na nag-visit, no, kasama na ikaw. Alam mo, ang pinakamahalaga kapag tayo ay may talento, yung support system meron tayo, no. Kasi may mga, hindi ko naman nilalahat, may mga family, no, may mga parents din na akala nila yung itong pagdating sa arts, sa music, no, wala kang mapapala. Diba? Aminin natin, nangyayari yan dito sa ating bansa na parang ang hirap-hirap suportahan kasi ang gusto lang nila, no, ang ginagawa ng kanilang mga anak, gusto nila maging doctor, architect, gusto nila ganun ka-professional. Pero sobra akong natutuwa sa mga parents, no, na ganito, may sumusuporta. Wait lang, pero dahil na-mention mo na ang iyong parents, baka gusto mo na silang i-shout out sa mga oras na ito.
2: Shout out po sa aking mommy and daddy na si Ranil Lizardo and Lucy Lizardo. Ayan, hello po.
0: Wow. Parang nahihiya ka talaga. Ba't ka na mahiya? Pero ayun nga, no, tanong ko lang, tanong ni DJ Honey sa'yo, no, may pagkakataon ba na gusto mo nang sukuan itong talento mo? Itong pangarap mo?
2: Yes po, actually. During college po talaga, sobrang challenging niya po na minsan sobrang bugbog ka na po ng mga gawain sa schools, mm-hmm. and then parang nawawalan ka na ng time din minsan sa sarili na parang pagka nakita mo yung instrument mo parang mas parang tatamarin ka na kasi may kailangan ka pang gawin na ganitong assignment, projects, ganyan, mm-hmm. and yun yung time na parang na-feel ko na parang medyo nawala yung energy ko na gusto kong mag-perform, gusto kong kumanta, and Yan po yung time na yun.
0: Ilang oras ka bang nagbabasking sa mga pinupuntahan mo?
2: Usually po sa mga malls po, ang hours po ng basking, ang pinakamahaba ko po na time na nakapagbasking ako is 6 hours ganun or 4 hours.
0: Pero may break naman yon.
2: Yes po, may break time.
0: Okay, kasi di ba syempre nakatayo kayo. Opo. May nakakasama ka pag nagbabasking ka?
2: Yes po. Usually po taga sa basking is dalawa po kami na mm-hmm. busker. So salitan po siya ng time pass.
0: Okay, hindi buong 6 hours, okay. Ikaw lang. Pero tanong ko lang, may na-encounter ka ba na alam mo yun, hindi ka aya-aya? Yung parang nakapagpababa ng self-esteem mo dun sa mga busking sessions mo, kung saan man yan?
2: Siguro po,
0: Wow, napaisip siya mga ka-vibes. Sige, isipin mo yan. Oo, bibigyan kita ng maraming oras.
2: Ano po siya? Minsan po kasi pagka yung nagbabasking ka, usually, may mga, dumadaan lang yung mga tao, minsan hindi sila natingin sa'yo, ganun. Parang sa akin, minsan, nakakahiya kasi mapapaisip ka na ano bang ginagawa ko dito sa, sa labas, tapos parang wala ka din minsan, pero ayun.
0: Kaya.
2: Kaya
0: naman. Kinakaya. Wala naman tayong choice kundi kayanin lahat. Pero syempre, no, sa mga malls kayo, so for sure, madalas nga yan na parang dadaan-daanan lang. Diba? Medyo wait lang, tanong ko lang bilang isang ordinaryong tao na pumapasyal sa mall, tapos may mga nakikita din na mga nagbabasking. Tanong ko lang, pwede bang mag-request kahit hindi magbigay ng tip?
2: Yes po. pwedeng-pwede po mag-request. But ang tips naman po is nasa tao na po kung nasa gusto talaga tao. Magbigay.
0: Nahiya tuloy ako. Nalaman tuloy ng ating mga ka-vibes na kuripot si DJ. Hindi kasi 'di ba, minsan baka nahihiya sila na lumapit, magbigay ng appreciation sa inyo kasi natatakot sila. So, para na lang sa ating mga listeners, ano yung mga mensahe mo? Lalong-lalo na baka mamaya makita ka nila sa mga malls. Ano yung message mo sa kanila kapag nakita ka nila na huwag mahihiya? At syempre, no, para naman, parang ikaw na lang din yung spokesperson lahat ng mga buskers, lalo na dito sa Batangas.
2: Ayun po. Ayun po, pagka nakita nyo po ako sa malls or sa kahit saan, sa mga cafes, ganyan. Ano po, open na open po, pwede po kayong mag-request na kahit na anong songs na gusto nyo. Ayun, basta kaya po namin i-perform, ipina-perform.
0: Wow. Paano pag ano, pag hindi mo na kaya talaga yung kanta? Paano pag halimbawa ay alone, ganon, listen? Kaya ba yon?
2: Ano po, usually po pag yun talaga sobrang taas na range or ano, minsan nag-a-adjust po kami. Pero pag yung talagang hindi na po talaga kaya, ayun. Next time po.
0: Next time. Grabe ko. Nagbigay na ako ng tip na next time mo. Joke lang. Pero wait lang, Simon. Since Bermans naman na, konti lang, konti lang. Baka pwede mo naman kaming haranahin ng Christmas song. Okay lang. May baon ka ba?
2: Christmas song.
0: Sorry, wala akong pambigay ng tip ha. Baka pwede mag-request. Okay lang.
2: Wala po.
0: Hindi kita bibigyan ng team, hindi mo ako pinagbigyan. Pero okay lang, next time balik ka dito or baka ang ating mga ka-vibes ano, ay mapadaan sa mga mall. Nandoon si Simon, tandaan nyo na po ang pagmumukhang ito. Yan, tandaan nyo po yan mga ka-vibes na baka makita nyo po sa mall. Batiin nyo po, sabihin nyo napanood or napakinig nyo po sa GV99.9. Pero syempre, Simon, no, ikaw ba ay nagsusulat? Oo, kanina pinakilala namin ikaw bilang songwriter. Ilan na yung mga awitin na naisulat mo na?
2: Actually, sa mga songs ko po, sobrang dami na po eh. Mga siguro nasa 20.
0: 20? Talaga? Ang dami! Yes, okay. Kantuhan mo ako.
2: Pero yung release ko po na kanta is actually sa Spotify.
0: Mm-mm.
2: Is or sa lahat ng streaming platform is isa pa lang po.
0: Isa pa lang. Yes, gaano katagal ka nagsulat nung kanta na yon? Yung in-stream mo na? Oo.
2: Bali, yung kanta po na yon is actually isang araw po siya nasulat.
0: Mm-mm.
2: And ayun, parang nagustuhan ko siya actually. Personally, ako mismo nagustuhan ko siya. Na-inlove ako dun sa kanta and parang dun ko siya na-realize na kailangan ko tong i-release.
0: Wow.
2: Kailangan tong marinig nila.
0: May naging inspiration ka ba dun sa pagsulat mo ng kanta na yon? Wait lang, para nagbablush siya mga ka-vibes. Parang kinikilig ka dyan.
2: That time po, yes po.
0: Wow! Iniwan ka?
2: Hindi po.
0: Sarot lang. Joke lang. Oh, papawala lang ka ba? Oh, sige, kwentuhan mo kami. Oh, share mo naman, sino yung naging inspirasyon mo?
2: Yung song po na yun is, actually yung title niya po is Cute Mong Umiti.
0: Mm.
2: So by the title itself, about talaga siya sa person na nakikita ko, nung time na yun, nakikita ko siya sa campus and parang, yun yung parang highlight. Pag nakita ko siya, nakikita ko yung naka-smile siya and yun yung nagiging highlight na yun.
0: Ano? Ano yun? Wait lang, ano yun? Ikwento mo pa! Ikwento mo sa amin, aware ba yung tao na yun na ginawan mo siya ng kanta?
2: Opo. Nung time na sinulat ko siya is shinare ko siya sa kanya.
0: Mm.
2: And sabi ko na yung song na yun is about sa kanya and ayan po.
0: Nakakakilig naman yun. Ano naging reaction niya?
2: Okay naman po. Nagandahan naman po siya. Pero that time po kasi, meron na po siyang
0: partner.
2: Someone.
0: Oh, ang sakit. Pero bago mo isulat yung kanta na yun, aware ka na may partner na siya?
2: Hindi pa po.
0: Aray! Ang sakit na naman nun. So, paano yun? Oo, tuwing napapakinggan mo yung kanta na yun, oo, ano na lang siya, naaalala mo siya lagi, syempre.
2: Opo. Pero actually, nagawan ko po siya ng isang version na malungkot.
0: kasi nung nalaman mo isang month. Ang sakit naman nun. Pero syempre, dahil nga pinag-uusapan na natin ito, no, itong awitin na sariling isinulat po ni Simon, no, nakakatuwa naman talaga na may mga ganitong talento. Alam ko, mga ka-vibes, marami pa kayong, baka may kakilala kayo na may ganitong pong talento, mga ka-vibes, no? Pwedeng-pwede kayong mag-guest, syempre, dito sa ating programa. Pero habang nag-aayos si Simon, habang pinaprepare niya yung ating awitin talaga, bago niya ipakita sa atin, mga ka-vibes, no? Baka po, meron po dyan, opo, na mga anak po ninyo na nagnanais din pong mag-continue sa music or pasukin po itong sa music industry, sana po supportahan po natin. Pero syempre, Simon, bago pala ang lahat, no? Bago ka mag-perform ulit, ano yung message mo dun sa mga parents para suportahan nila yung kanilang mga anak pagdating sa ganitong passion at talent?
2: Ano po? Paano ba?
0: Sige, based on your experience, since na-mention mo na suportado ka ng magulang mo, di ba? Ano na lang yung mensahe mo? Baka gusto mo na rin pasalamatan yung parents mo.
2: Ayun. Sa kay mami and kay daddy, ayan. Thank you very much kasi kahit paminsan-minsan is minsan hindi pumapayag. Pero minsan naman talaga support na support and nagbibigay minsan ng tips, ganito gawin mo sa Simon, ganyan gawin mo. And minsan hinahatid pa, sinusundo sa ano, sa mga sets. Ayun. Thank you very much po palagi. Wow. I love you.
0: Wow! Nananad ba sila?
2: Possible po, yes.
0: Wow! Hello po! Hello po! Kababayan ko po kayo. Hindi, pero syempre ito na nga, no, para mas makilala ko pa namin ng lubusan. Again, para naman ang ating mga ka-vibes, no, na mapakinggan yung original song mo sa mga ka-vibes. Ang oras sa buong Pilipinas, 8 minutes, makalipas ang 11 a.m. Opo, i-welcome ulit natin ang nag-iisang Simon Lizardo.

0: Bene, ma...
1: grabe, grabe, grabe. Wala akong masama. Palakpakan muli natin, no? Simon Lizardo. Simon, maraming maraming salamat sa pag-share ng iyong talent at ng iyong oras dito. Pero syempre, bago ang lahat, any last message? Baka may gusto kang i-shout out, no, sa mga oras na ito.
2: Ayun.
1: Sige, kahit mahaba yan, lahat na baka may magtampo sa'yo, okay lang din. Go.
2: Ayun, sige po. Shoutout po sa lahat ng mga classmates ko. Ayan, sa mga classmates ko, sa family ko, sa mga kapatid ko, sa mga friends ko, sa YFC, and ano pa ba? Ayun, lahat po. Ayun, shoutout po sa mga kasama ko sa Bastangas. And ayun, thank
1: special
2: you po.
1: Special someone.
2: Wala po.
1: Ola, nalumbay siya. Hindi, baka may crush ka lang. Oh, i-shoutout mo na lang yung crush mo.
2: Ayun, shoutout po sa crush ko sa school.
1: Wow, yan ka na naman sa school na naman talaga. O, oh, tapos gagawan mo na naman ang kanta. Ikaw talaga, Simon. Well, thank you so much, Simon. No? Sana sa next na i-release mo na song, ay, invite mo na rin sila para mapakinggan nila. Sana nila mapapakinggan yung iyong na-release na awit. Ano nang title?
2: Yung song ko po is Cute Mga Miti.
1: Oh, thank you. Thank you so much. Sige, invite mo na sila.
2: Ayun, sige po. Bale, ayun, pwede nyo po siya i-stream sa lahat ng streaming platforms, sa YouTube, sa Spotify, Apple Music, or kahit saan po. Ayan. And also, yan, sama ko na rin po na meron po akong mga upcoming na songs na i-release. And meron na po akong naka-ready na dalawang songs na pa-release. And meron na pong isa pa. Ayun, nakahabol na pa-release nitong September po.
1: Ayan. Wow, congratulations.
2: Thank you po.
1: Hindi pa na-release pero alam ko magiging successful itong iyong i-release na song. Simon, maraming salamat, no. Baka may ano ka? Ano ba? Baka may ano ka? Baka may barya ka dyan. Hindi, ito na lang, curious na. And yung question ko para sa iyo, no, since ang busking, no, ang nakakakita, nakakarinig sa iyo maraming tao. So, paano mo na-overcome yung shyness? Kasi feeling ko, lahat naman tayo, no? Pag magpa-perform, pag-aharap sa maraming tao, nahihiya tayo. So, ikaw, paano mo yun, ano? Paano mo nalalagpasan yung hiya mo sa sarili mo?
2: Actually, ako po, bilang sobrang mahihiyain na tao, nag-start po talaga ako sa busking na talagang nahihiya na mahina yung boses, kumanta. And, during my performances po, parang isa po sa nakita ko na yun talaga yung pinagkukunan ko ng lakas ng loob na mag-perform is yung kumbaga, ito yung gusto ko na yung passion ko na ma-share sa ibang tao. Kasi kung mahihiya ko, parang hindi ko ma-i-express yung sarili ko.
1: Yes.
2: Hindi ko ma-express yung art na gusto kong ma-share sa ibang tao.
1: Maganda nun. So, ano na lang, any tips, advices sa mga katulad mo na naghahangad din na syempre magkaroon din ng pangalan sa mundo ng music industry?
2: Ayun. So, mga tips po siguro, ano, wag lang po kayong susuko. Lagi lang po mag-pray. And, ano, practice lagi para yung performance natin is ready tayo and maipakita natin kung ano yung talent na ma-i-share natin sa ibang tao.
1: Yes, ang ganda naman nun. O, sige, plug mo na yung mga social media mo. Saan ka nila kayang pwede i-follow?
2: Ayan. For my social media naman po, you can follow me on my Facebook page and pwede rin naman po sa mismong account ko. And meron din po akong IG, Instagram, and also sa TikTok. Ayun, Spotify. Ayun.
1: Oh, ano pangalan?
2: Ayun. Search niyo lang po Simon Lizardo, lalabas naman po 'yan sa IG is simon.lizardo. Sa TikTok is simon_lizardo and sa Facebook po is Simon Lizardo. Ayun. That is CYMONLIZARDO.
1: Yes, mabuhay. Mabuhay ang mga Lizardo. Well, Simon, maraming salamat sa'yo na sa pagbibigay ng oras mo. At sana makita ka pa namin, no, sa mga mall. Oo. Yes, simula ngayon, kapag nakita ko na si Simon, magpapakilala ko sa kanya. Kaya kayo din mga ka-vibes, no? Tandaan niyo yung pagmumukha ni Simon. Yan siya, oh. Ano, pag nakita niyo po siya sa mga mall, sa kung saan man, opo, batiin niyo po siya, no? At syempre, huwag kayong mahiyang magbigay ng tips. Yan na lang yun. Pwede daw kayo mag-request ng kahit anong mga yes, kanta po para sa kanya. Tama?
2: Yes po.
1: Oh, any last shoutout na sa mga gusto mong shoutout. Wala na, naubos na. Okay. Sige, sige. Thank you so much, Simon Lizardo, ang singer-songwriter mula po sa Tanawan City, Batangas. So sa ating mga ka-vibes, muli po tayo magbabalik. Maya-maya lamang syempre dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: Trentahin na kami!
3: GV99.9! Rentahin na tayo, mga kabayan.
4: Rentahin na.
5: Renta.
6: GV 99.9.
7: Rentahin na.

0: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga vibes, 11:23 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. O diba, ang bilis natin bumalik. Kasi ayoko nang nabibitin kayo mga ka-vibes. Oo, ayaw na ayaw ko yan. Pero syempre, no, pasalamatan muna natin ulit si Simon Lizardo mula sa Tanawan City. Oo, ang iyong napaka-talented ng batang iyon. Oo, kung ako lang din ay magkakaanak. Nasa anak na talaga, oo. Gusto ko ano din, marunong din siyang mag-play ng instruments para maging guest din siya sa programa ni DJ Honey. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, kung may mga kakilala po kayo na naisang mag-guest din sa ating programa, o yung mga may talent sa pag-awit, sa pagsulat ng kanta, sa pag-play ng instruments, baka may banda po dyan, o yung mga solo artist, pwedeng-pwedeng-pwede yan po sa ating programa. No, pwedeng-pwede kayong mag-message sa ating home Facebook page. O di kaya naman mag-text po sa ating hotline number 0926-079-8708. Pero, bago ang lahat, bigyan-daan muna natin ang pagbati ng ating mga nakinig kanina. Eh, mamaya na lang pala, hindi ko mahanap. Pero si Kuya Roel, nagmamagandang umaga na siya sa atin. Pati na rin lahat ng ating nakikinig sa online live streaming. Isang magandang umaga po and happy, happy Friday po sa inyong lahat. Uy mga ka-vibes, wait lang, ma-share ko lamang no yung napag-usapan natin kanina kasama si Simon na alam nyo mga ka-vibes, napakahalaga po sa journey ng mga anak natin, sa journey po ng mga bata, yung suporta po na nakukuha nila sa ating mga magulang. Sa atin bilang mga magulang, no, mahalaga po na kung ano man ang kanilang mga gustong gawin sa buhay, sila man po ay nagnanais maging doktor, maging teacher, maging architect, maging engineer, ano pa ba, piloto, o di kaya naman nais po nila na maging singer, dancer, mga ka-vibes, no? Sana po ay wag po nating hadlangan yung kanilang mga pangarap, no? Bagkus ay atin ho silang suportahan kasi napakahalaga po sa isang tao na mayroon po siyang mayroon po siya ng magandang support system. At syempre, number one po dyan ay tayo pong mga magulang. Napakahalaga po niyan mga ka-vibes. Oo, kaya sa ating mga tagapakinig ngayon, ito na yung pagkakataon nyo para suportahan ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan sa lahat ng mga gusto nilang gawin. Basta legal at maayos po ang kanilang mga gagawin sa future. Okay. Mga ka-vibes, 11:26 na. Naku, magtatanghalian na po. Ano gang inyong mga ulam? Oo, dapat tayo medyo masarap-sarap. Oo. Mag-ulam kayo ng ng balatong. Di ba pag Friday daw, balatong daw ang ulam. Alam niyo, favorite ko na partner ng balatong, galunggong. Ay, naku talaga. Ang sarap. Ang sarap kumain. Oo, galunggong na isasawsaw mo sa kalamansi asin na may sili. Diba? Pareho-pareho tayong gutumin dito. Ito, nagutom tuloy si DJ Honey. Labot kayo. Di na ako babalik. Kakain ako. Sarat lang mga ka-vibes. Wait lang. May nagre-request sa atin no, ang upuan. Alam mo, may yung ating listener na ito, lagi niyang nare-request itong upuan by Clock 9 kasi gusto niya daw i-shout out lahat ng mga crocodiles. Ewan ko kung may nakikinig sa atin ng mga crocodiles. Oo, sa mga oras na ito. Kasi syempre, baka tulog sila kasi tanghaling tapat. Oo, diba? Baka nasa tubig sila. Oo, mga nagsiswimming. Oo, mainit. Al grabe no, yung mga crocodile, talagang sila po ay ano lang, sa baha, 'di ba? Nasa magandang tubig. Oo. Tapos tayong ordinaryong tao, lubog tayo sa baha. Grabe talaga. Palakpakan ng mga crocodiles. Uy, crocodile na hayop ha. Wala akong ibang ibig sabihin dito ha. Talaga naman lubog sa tubig ang mga crocodiles kasi naiinitan sila. Oo. Shout out sa mga crocodiles. Baby crocodiles. Grabe talaga kayo. Mamaya talaga may mag-message sa atin. Wala naman tayong pinapangalanan. Pero mga ka-vibes, uy, habang kayo po ay nagtatanghalian, habang kayo po ay nag-ready, nagluluto, naggagayat, sana po ay kayo pa rin ay makinig sa ating programa. Hanggang alauna po tayo magkakasama-sama ngayong umaga, ngayong araw po na ito. Kaya mga ka-vibes, mamaya na ulit tayo mag-usap. Oo, napapagod ako sa inyo. Mamaya na tayo babalik mga ka-vibes, 11:28. Bibigyan ko muna kayo ng isang awitin mula po kay Glock 9, ang upuan para sa nag-request mga ka-vibes. Ano, mamaya na natin i-shoutout yun. Pero ngayon ang i-shoutout muna natin. Sabi nila yung big fish daw, nahuli na. Kilala nyo na po yun. Diba? Yung sa ospital, dumiretso. Well, congratulations! Enjoy the music mga ka-vibes. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GB 99.9, your good vibes.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
1: Uy, pare, magandang umaga!
2: Ah, pare, magandang umaga!
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol!
3: Oo, ayaw ko na!
4: Hala, joke pala yun!
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
9: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
10: The best request.
8: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
9: Request ka na!
11: GV 99.9, Your Good Vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: That Song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Basing, basing!
2: Oh!
1: Paeg ka, uulan ng bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasako.
3: Ha! Ayaw ko na!
4: Hala! Joke pala yun!
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan!
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: GB99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kapiling nga nito.
2: Patalo, mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
8: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 12:39 po ng hapon. Isang magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre mga ka-vibes, ano, bago ko tapusin ang ating program, paalala lamang po sa ating mga kababayan na nakikinig po ngayon. Opo, nako, next week, September 15, sa araw ho ng Martes, ay posible hong magtaas ang atin hong presyon ng atin hong petrolyo. Dahil po ang diesel hanggang 4.20 hanggang 5.50 pesos per liter po ang itataas. Gasoline naman po ay 3.10 pesos hanggang 4.50 pesos per liter. So mga ka-vibes, ngayong weekend po, no, talaga namang itodo natin ang gala kasama ang ating family, kasama ang ating mga mahal sa buhay para naman po ay, alam mo yon, hindi tayo abutan ng mataas na presyo ng petrolyo. So yung ating mga ka-vibes, yung ating mga driver na mga nakikinig po sa mga oras na ito, nako, manong tsuper, sana po, no, tayo po ay kahit papaano may mauuwi pa rin, maiuwi, opo, na mga syempre kinita natin sa maghapon. At sana kumakatok po tayong muli sa atin pong mga LGU po, natulungan po natin ang ating mga drivers, pati mga riders, mga ka-vibes, no, dahil nga po ay ito na naman, posible po na umabot na naman sa 100 pesos pong muli ang diesel. At syempre unang-una po sa listahan na apektado po ng atin hong pagtaas ng presyong petrolyo ay ang atin po mga jeepney drivers, tricycle drivers, ang ating mga batrasco drivers, kasama ang ating mga riders, no, yung mga atin hong mga taga-deliver ng parcel, ng pagkain, kabilang po ang mga manging isda na diesel po ang gamit sa kanilang pamamangka. So sa ating mga ka-vibes, nako, sana po ay matigil na ho aring gera, arehong sagupaan ho sa Middle East dahil buong mundo po ang naaapektuhan sa pamamagitan po ng pagtaas ng mga presyo po ng produkto ng petrolyo. So mga ka-vibes, ngayong weekend, bago pala ang lahat, sa lahat po ng mga fans ni Bruno Mars, ngayong araw po, ano, kung hindi ako nagkakamali, ay ang pre-sale po ng concert ticket ni Bruno Mars for next year yan, mga ka-vibes. So, nawa lahat ng mga gustong bumili ng tickets, makakuha po kayo ng mga gusto nyo pong seats. Sana po ay may pambili. Opo, may pambili tayo ng concert ticket. Para naman makita natin na si Idol. Si Idol next year pa, oo. Once again, mga ka-vibes, maraming salamat po, no, sa pagsama sa akin simula kaninang alas 9 ng umaga hanggang ngayong oras na ito, no. Maraming salamat po yung mga nakikinig simula kanina pa, yung walang pataya ng kanilang mga radyo. Kasama po yung mga nasa online live streaming, 24/7 pong nakikinig at bukas. Thank you so much po sa inyo. At yung mga nagpadala rin po ng mga mensahe, mga pagbati at mga komento po ninyo, thank you so much po sa inyong lahat. Sa Monday tayo ulit magkakasama-sama, ha. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes for may bye-bye sang mga ka-vibes. Ito po ang Kristen by Smokey Robinson. Muli ito po si DJ Honey. Pumabati ng Happy Friday po sa inyong lahat. Happy weekend! Bye-bye!

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Pabili nga nito.
2: Mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Yes, sa lahat ng mga nakikinig sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Hindi kayo nagkakamali ng pinakikinggan sa mga oras na ito. Kung ini-expect nyo si DJ Rico ang mapapakinggan nyo, mali, hindi Rico, Kiko. Well, alam nyo sa lahat ng mga ka-vibes natin nakikinig, meron na naman tayong isang special na bisita. Kaya po, nakaupo na naman dito sa harap ng mikropono si Kiko Barraco. Wala naman akong choice dahil baka pag hindi ko sila pinagbigyan na magtampo sa akin at isama nila ako papunta sa kanilang lugar. Anyway, eto na nga mga ka-vibes. Kahapon, di ba? Ginunitaan natin yung Suicide Prevention Day, September 10. Dahil po, kaya natin na ginugunita yun dahil binibigyan natin ng importansya, no, yung buhay ng bawat isa, no, bawat isa sa atin, lahat ng tao sa mundo. At bilang parte po ng pagbibigay ng importansya sa buhay ng bawat isa, eh mahalaga rin po parte niyan yung ating kalusugan, 'di ba? Bibigyan din natin dapat ng halaga o pahalaga ang kalusugan ng bawat isa sa atin. At pag sinabi nating bawat isa, whether you are outside or inside, 'di ba? Kung nasaan ka man lupalo, ba dapat may karapatan tayong pahalagahan ang kalusugan ng bawat isa. Oh, binibigyan ko na kayo ng clue mga ka-vibes, no, kung tungkol saan ba ang pag-uusapan natin. 'Di ba? May kinalaman ito sa kalusugan, may kinalaman ito sa pagbibigay ng halaga sa ating overall health. At kasama po dyan, no, sa pagbibigay ng halaga, mga ng halaga sa ating kalusugan mga ka-vibes, ay yung ating pong mga person deprived of liberty or mga PDLs, 'di ba? Kahit po sila ay person of deprived of liberty, may karapatan po sila, no, na mabigyan ng sapat na alaga sa kanilang kalusugan. At para bigyan tayo, no, ng ating ng linaw sa ating ano, ng linaw sa tungkol diyan, no, sa kalusugan na 'yan. Ito na mga ka-vibes. Makakasama po natin mula po sa BJMP si Jail Officer 2 Erwin Llanes. Magandang hapon na Sir Erwin.
2: Yan. Pagpalang araw po sa lahat.
1: Yun.
2: Mga ka-vibes po sa lahat po ng tagapakinig natin.
1: Yan.
2: In behalf po sa aming City Jail Warden po, Jail Chief Inspector Third Baiskino po, kami po ay nagpapasalamat at napaunlakan po ang aming pagpunta dito at mapagpalang hapon po sa lahat.
1: Yun. Mapagpalang hapon at talagang pinagpala dahil napakaganda ng panahon, sir, di ba? Hindi mainit, hindi umuulan, sakto lang, katamtaman lang, no? But anyway, sir, eto, total naman na ikaw ay isang jail nurse sa BJMP, you know? Bigyan mo naman ako ng background, sir. Ano ba ang, bago natin na pag-usapan yung mga kalusugan ng PDL, no? Ano ba ang karaniwang ginagawa ng isang jail nurse sa pang-araw-araw? At ano yung kaibahan nito sa pag-aalaga ng pasyente sa loob ng kulungan kumpara sa mga karaniwang ospital?
2: Magandang hapon po ulit. Isa po sa mga trabaho ng jail nurse po sa loob ng pihitan, unang-una po, every morning po, every afternoon and evening po, meron po tayong tinatawag na daily rounds po.
1: Okay.
2: Sabihin po nun, bawat dorm po, minomonitor po namin kung meron po silang health concern.
1: Mm-hmm.
2: And every morning po, meron po kaming mga naka-monitored na PDL, like po yung matatanda, naka-maintenance medications po, plus po yung ating mga nagagamutan po ng TB. Dapat okay. po everyday sharp 6 o'clock to 6:30 a.m. po, napapainom po ng gamot. And lahat po ng kanilang mga naramdaman, agad po naming nire-relate sa aming regional physician para po mabigyan po agad ng angkop na medisina po para po hindi na po lumala yung naramdaman ng mga PDL.
1: So basically, ano no? Basically, talagang ang pinakatrabaho talaga ng jailers bilang nurse nga, ano, ay i-monitor no yung ating yung kalusugan ng ating mga persons with the private liberty or mga PDLs natin. Ngayon sir, nabanggit mo kanina yung mga may communicable disease, mga nakakahawa. Yes, so ito ba ay syempre dapat naka-separate sila.
2: Yes po.
1: So meron silang separate na lugar. Tapos ano yun, may tumitingin na doktor din, ganun.
2: Sa amin po kasi dalawa po kaming nurse.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon po halimbawa po ang preventive measure po kasi namin, halimbawa po may dadalhin po sa amin galing ibang sa pulis, sa lock up po ang tawag nila.
1: Yes.
2: Kukumit po sa amin sa screening pa lang po ni-screen na po namin yung PDL kung siya po ay may sakit sa laya.
1: Okay.
2: Hypertension, diabetes, and especially po doon, tinitingnan po namin yung x-ray nila. Once po na para pong presumptive po yung x-ray nila, possible TB, i-isolate na po namin sila. And once po na-isolate, request na po namin sa RHU para sa schedule po ng pag-check ng kanilang sputum or gene expert po. Ngayon po, once na may result na po ito, magagamutan na po ito. Once po na nagamutan, within 2 weeks po, without symptoms po, pwede na po siyang ihalo sa regular dorm. Hindi na po siya contagious.
1: Ah, okay. So, meron lang timeline no, na imomonitor natin. Pero there was a case ba, sir, na halimbawa, yung kang communicable disease na nakakahawang sakit, eh hindi niya nakuha sa labas, nakuha niya na sa loob. Minomonitor niyo rin yon?
2: Yes po, meron po.
1: Paanong process natin doon, sir?
2: Everyday po kasi nagro-roving kami, nagra-rounds. Once na nag... Sabi po sila na may ganitong sintomas. Halimbawa po, TB. Number one sign po talaga niyan, ubo.
1: Mm-mm.
2: Ubo and meron po siyang lagnat tuwing hapon. Yun okay. po kasi yung pinaka-signs
1: yes.
2: po.
1: Pinaka-main sign.
2: Po, once na yung ubo po niyan, tumatagal ng 1 week, ginagawa po agad namin, nire-refer po namin sa aming doktor. And ang ginagawa po agad namin, ina-isolate po namin. And ngayon po, i-repeat, i-schedule po ulit sa sputum or sa pag-collecta ng kanyang sputum para po matest kung TB po ito o hindi. Once na negative naman po, re-resetahan po siya ng proper antibiotics po.
1: Oh, so kailangan ano rin yan, monitor din talaga.
2: Every day
1: no, ng,
2: po.
1: Every day.
2: Opo.
1: So, ito ay by clock yung pag-monitor. Morning, afternoon, and
2: evening. Po.
1: Oo, pero, 24/7 ba to?
2: 24/7. Stay in po kami sa...
1: Stay in. Oto sir, ito ang question ko naman. Paano nyo naman naagapan kapag mabilis yung pagkalat? Let's say for example, yan nga, tuberculosis, di ba? TB, napakabilis ang pagkalat. Paano nyo inaagapan yung mga ganong sakit sa gitna ng, of course, halimbawa, limited space, di ba? Doon sa inyong facility.
2: Ang ginagawa po namin talaga doon, screening po lagi. Screening. Assessment po. Once naman po na yung symptoms po ay kita po na passive presumptive TB po talaga, isolate po talaga yung PDL. And kung napatunayan po siya ng nag-positive, yung pong na-contact niya mismo sa loob ng dorm, lahat po yun po ay kukolektahan ng plema. And kung may magpa-positive po doon, magagamutan din po.
1: Contact tracing.
2: Opo.
1: No? So kung sino man yung kasama niya ron, lahat yun
2: po.
1: Mandatory
2: opo.
1: Na iko-contact tracing natin. O paano nyo naman, sir, yung pag-aalaga sa mga matatanda, sa PWD, or minsan may mga buntis na PDL sa loob. Paano yun kapag may ganung sakit? Paano nyo pinoproseso yun?
2: Sa amin naman po, sa male dormitory po, meron po kaming sariling dorm para sa PWD and sa senior po. And
1: okay.
2: meron po talagang schedule for monitoring sa kanilang health, especially po sa kanilang mga vital signs.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga senior naman po, napaka-special po nila kasi sa amin pong dalawang nurse, halos everyday po chine-check po namin. And once na meron po talagang nakita, inire-refer po namin, ini-inform po namin ang pamilya. Kasi po, ang pamilya po nila, isa po sa way para makatulong, especially po kung wala pong available na medicine sa loob ng jail, sila po yung possible po mag-provide po.
1: Ayun. So, kung ganon, sir, di ba, syempre may mga special nga sa mga senior, tama? May special ba sa facility sa kanila? Kapag ka naman na may bigla ang nagkasakit ng malala o kaya inatake sa gitna ng gabi, di ba, paano nyo ito mabilis na napapadala sa ospital kung kailangan talagang dalhin sa ospital?
2: Depende po yun sa assessment namin. Kung kita ko naman po ng aking chief na siya po ang duty, kita po na talagang for emergency, inform lang po agad namin yung duty custodial po. Sila po yung nagbabantay doon. Inform po yung officer of the day at kung duty po ang warden, inform namin po, explain ko lang po, ako po ang duty nurse noon, na kailangan po ng emergency pass po. Ngayon po, naka-standby na po yung escort namin, stay in din po, dadalhin po agad namin sa ospital. And pag nasa ospital na po kami, siguro po kinabukasan po, saka na lang po kami mag-court feedback sa court, sa magbibigay po kami ng message na katunayan po, dinala po namin yung PDL. Dahil ganun po ang nangyari.
1: Yun ay kailangan din, no, na merong court feedback, no, para at least alam din, no, ng ating korte na nilabas, dapat, ano yung rason ba't nilabas.
2: Dapat inform po sila detail by detail.
1: Ayun. Oh, sir, eto naman, sinisigurado, dahil halimbawa pagka ganun, may nagkasakit, paano naman natin sinisiguro na malinis na, no, talagang yung lugar na yon eh free na sa virus, di ba? At paano rin natin sinisiguro na masustansya yung mga pagkain at tubig na natatanggap natin ng mga PDL?
2: Una-una, sa tubig naman po, every month, every quarter po, nag-check po yung may testing water na napunta po sa jail para po ma-check yung mga bacteriologically something po doon. And malinis naman po. Malinis naman po yung tubig. And may option naman po sila. Meron pong meron po kaming parang mineral water po doon na sinusupply po.
1: Oo,
2: kung gusto po nila. Kung gusto po nila, ganun po.
1: Okay. So, ito sir. Halimbawa naman, punta na, kasi pinag-uusapan natin yung mga communicable disease, yung mga ano nga yan, mga nakakahawa, di ba? Yung skin allergies. Di ba? Pagdating naman sa skin allergies, paano naman natin na inaagapan yon?
2: Ayun po. Napaka-importante po talaga nung everyday na kaka-rounds po. Kasi sa bawat dorm po kasi, meron po akong parang tinalagang health aid. Kumbaga, siya po yung magsasabi sa akin pag may mga complaint po sila. Ngayon, pagdating ko pa lang po dun sa dorm, lalapit na po sa akin yung health aid. Sir, may complaint po itong si PDL Juan de la Cruz na medyo may sugat, makate. Gagawin ko po agad dun, para pong initial namin gagawin dun. I-interviewin ko po, kailan po nag-umpisa yung pangangate, anong itsura po, pipicturan ko po yon, document ko po, send ko po sa, meron po kami sing group chat doon na puro doctors ng BJMP and nurses. Isasend po namin doon, tapos sila po yung mag-o-ordered kung ano yung pwedeng gawin. Kung kita po ng doctor na contagious, matik po, isolate po namin agad. Pero kung kaya naman po ng ointment and oral medication, carried out po agad.
1: Ayun. So ano na, under assessment pa rin naman.
2: Opo,
1: talaga, no?
2: Opo.
1: Paano yun, sir? Halimbawa, meron bang basehan yung assessment mo? Let's say for example, meron ba dapat ganitong days muna bago natin masabi na malala na, or pagkakita mo pa lang alam mo na dapat yun? Bilang isang jail nurse
2: po, sa experience ko, nag-hospital duty rin po ako. And may training din po kami about sa mga rashes or kung ano-ano pong mga nalabas sa balat. Doon pa lang po, kita nyo kung contagious or hindi po. And kung sa assessment ko po, kailangan i-isolate po agad.
1: Okay. So, ano rin, ano, ang trabaho ng isang jail nurse ay kailangan na mabilis din sa assessment, no? Kailangan na hindi rin basta-basta, no, ang trabaho ng isang jail nurse. Ngayon, sir, pag-usapan natin yung halimbawa, kasi nandito na tayo, dumating na tayo sa kanina, internal, ngayon na skin, no, external. Sa oral naman, oral hygiene, pag-usapan natin yan. Na meron ba tayong mga services when it comes to oral hygiene sa mga kalusugan natin?
2: Opo, ng PDL? Opo. Every quarter po kasi, nakikipag-coordinate po kami sa City Health Office ng Lipa,
1: mm-hmm,
2: para po mag-conduct po ng dental mission. And kung hindi po sila available, kami po, nag-send din po kami sa mga private sector like Rotary po.
1: Mm-hmm.
2: Na every quarter po, nagkakaroon po ng dental mission and medical mission po. Ngayon po, kung talaga pong emergency po talaga about sa oral,
1: mm-hmm,
2: based po sa assessment po namin, i-relate naman po sa aming regional dentist at kung bibigay po siya ng med-cert and referral para makita sa labas, kami na po mismo yung magle-letter sa court para po maipa-check up sa labas para mabigyan po ng tamang lunas yung
1: ayun,
2: oral problem po ng isang ating PDL.
1: Pagka oral problem, mga ngipin, di ba?
2: Opo.
1: Ito ay ginagawa na talaga sa labas. Hindi na sa loob ng facility?
2: Sa loob po.
1: Ah, sa loob pa
2: napunta
1: rin.
2: Napunta po yung mga dentist. Opo.
1: Ah, okay.
2: Pero kung talaga pong emergency at meron pong proper documents po and nag-letter po kami sa court at nag-grant naman po, e-escortan po namin sa dentist sa labas para po mas makita ng ayos kung ano po ba yung problema ng PDL po.
1: Ayun. Eto sir, meron bang pagsasanay ang mga PDL para makatulong sila sa kapwa PDL nila in case of emergency, kasi 'di ba minsan tatawag pa yan, papaalam pa sa inyo, 'di ba? So habang inaantay kayong pumunta doon sa dorm na yon, meron ba silang training?
2: Yes po. Every quarter po, nakipag-coordinate din po kami sa CDRMO.
1: Mm-hmm.
2: And last po, mga sundalo po ang nag-train po ng BLS.
1: Okay.
2: And first aid po. And every quarter po, lahat po ng health aid ko, binibigyan ko po sila ng lecture and seminar. Ano po ba yung unang gagawin? Importante po yung vital signs natin. Tinuturuan ko po sila. Bawat dorm po, meron pong isang health aid na train po para alam nila po yung kailangang i-relate for emergency at masabi po sa amin. Kasi po, may background na po sila kasi nag-training na po sila.
1: Yun. Okay. So, first aid. No? Nabigyan sila ng background about first aid. Ngayon, sir, ang facility, di ba, minsan, hindi natin maiiwasan na yan ay siksikan, di ba? At kapag siksikan, alam naman natin yung body heat, mainit dyan eh. So, pagka, lalo pag summer, pag tag-init, ano ba ang ginagawa ng BJMP para maiwasan naman yung mga banta ng tag-init? Dehydration, heat stroke, mga ganyan.
2: Yes po. Every March, April, May po, heat season po yan. Ang ginagawa po namin, yung programa po namin yan, every dorm po, nagka-conduct po ako ng seminar about ano ba yung dapat mong bantayan pag senyales na ikaw ay na-heat stroke or na-dehydrate na po.
1: Mm-hmm.
2: And aware po sila na lahat ng signs, symptoms and anong gagawin mo pag nangyari yon. Pangalawa po, sa tubig. Dami po namin supply ng tubig. And lagi po kami nagpapaalala, nagdadagdag po kami ng other ventilation po, dagdag ng electric fan po, and siguro 2 to 3 times, minsan po lampas pa ang paliligo nila. Yun na po ang aming kada ikot namin, maligo kayo. Maligo kayo. And kung talagang meron po talagang mga PDL na sa katandaan po at mahina ang katawan, nagpapakita po ng ganun sintomas, dinadala po agad namin sa clinic namin. Aircon naman po yung clinic namin, malaki.
1: Mm-hmm.
2: Doon po namin muna pinag-iisa, especially po yung mga matatanda po.
1: Ayun. Sir, kanina nabanggit mo na kapag may kinalaman sa kalusugan ng PDL, ini-inform nyo yung pamilya,
2: yes,
1: ng PDL. Ngayon, kung sakaling yung sakit ng PDL ay nakakahawa, allowed ba siyang makita personally o hindi?
2: Kalimitan naman po ang nagiging sakit lang doon na contagious or communicable po ay tuberculosis po. Ano po? Hanggat maaari po, kung talaga pong kaya nila, hanggat po doon sa time period na kailangan niyang isolate, ine-explain po namin ng ayos na wag muna.
1: Mm-hmm.
2: And kaya po ini-inform po minsan namin ng kamag-anak kasi po sa labas pa lang po siguro, may TV na to. And contact tracing na rin po, masabihan na rin po yung mga kasama sa bahay
1: mm-mm.
2: na magpa-check up din po at
1: ayun.
2: Baka po nahawa.
1: Ayun, diba? Kasi importante yun eh. Diba? Kasi baka mamaya hindi natin alam, previous day dumalaw pa sa kanya.
2: Yes po.
1: Tapos kinabukasan lang na-detect opo. Na meron. No? So napakahalaga na ma-contact tracing pati yung mga pamilya. Ngayon sir, meron naman sa BJMP na ito, napag-usapan natin to before, yung idalaw. Diba?
2: Yes,
1: meron kayong mga virtual.
2: Yes,
1: diba? Ano ba ang epekto nito sa kalusugan ng PDL? Kasi nung nakaraan, ang epekto daw nito is sa mental health, no?
2: Yes po.
1: Eh ngayon, lalo na, nagkasakit, di ba? Anong epekto nito sa PDL natin?
2: Unang-una po, laking tulong po niyan sa mga kapatid natin sa loob, especially yung idalaw po. Yung
1: mm-hmm.
2: idalaw na nga lang po, makita pa lang nila sa video, ay nakaka-hymoral na po. And
1: mm-hmm.
2: talaga pong mawawala yung depression nila. What, lalo na po siguro kung nadadalaw po doon, sobrang lalo po yung kanilang eagerness na magbago dahil
1: mm-hmm.
2: sa isip po nila, hindi po talaga sila nakakalimutan ng kanilang mga mahal sa buhay sa labas. And based po sa aking assessment, every nag-iikot po ako kasi meron po mga schedule po doon ng patawag,
1: mm-hmm.
2: kita ko po yung saya ng mukha ng mga kapatid nating PDL. Pagkausap po nila yung mga mahal nila sa buhay.
1: Yun. Talagang ano, no? Kasi yung ating mental health talagang nakaka-apekto rin yan sa buo overall health natin eh. Kaya napakaganda no sa mga ka-vibes natin na may kakilalang PDL, may kapamilyang PDL na huwag natin sila kalimutan ano natin no, bisitahin natin kahit virtually na meron na mga idalaw. Ngayon sir, paano naman natin na sinisiguro yung syempre kapag ka mga ganyang sakit TB, 'di ba? Medyo parang merong ano yan eh, merong kinatatakutan yan eh. Paano natin mine-maintain yung dignity nung PDL na yon na bilang mga pasyente?
2: Meron naman po tayong tinatawag na universal healthcare principle po.
1: Mm.
2: Tulad po sa amin sa nurses. Ako naman po yung nurse by profession pero napapractice ko pa rin po ngayon sa loob ng jail and thankful po ako kasi ako ay nakapag-practice po ng matagal sa hospital nung ako po ay hindi pa uniform. And ang trato po namin, lalo na ang trato ko, ang mindset ko po kasi para mabigay ko yun ang buong buo yung aking trabaho at
1: mm-mm.
2: pagtulong sa isang PDL kahit anong kaso nito, ang tingin ko po sa kanya ay pamilya.
1: Mm-mm.
2: Kasi ho, kung ang tingin po natin sa isang tao, kung hindi po natin titingnan yung kanyang depende sa kaso niya,
1: mm-mm.
2: kung ang tingin po natin sa kanya ay pamilya, buong puso po natin gagawin para lang po matulungan yung isang PDL na kayo lang po ang pwedeng tumulong sa kanya dun sa loob.
1: Mm-mm.
2: Kasi po, wala po siyang pwedeng ibang hinga ng tulong eh. Kasi nakakulong na po sila. Yung way po ng aming pag-aalaga sa kanila, maramdaman nila para hindi po sila malomoral o malungkot na hanggang dito ba ay walang tutulong sa akin. Hindi po namin yun pinaparamdam sa kanila. Pantay-pantay po.
1: Ayun. So para ano, no? Para ma-maintain na rin kahit papaano yung kanilang ano, dignidad sa sarili nila na parang hindi ako iniiwan, di ba? Parang walang ganong ano. Ngayon sir, napaisip ako bigla dito. Paano naman halimbawa yung mga PDL na serious talaga like nangangailangan ng CT scan, MRI? Di ba kasi halimbawa bagok na aksidente,
2: yes,
1: mga ganon. Paano naman natin na ginagawa yung ganong proseso? Anong proseso natin sa mga ganong kaso?
2: Unang-una po, kukumustahin po muna natin yung PDL.
1: Mm.
2: And kung talaga pong meron siyang kailangan gawin na procedure na ganon, laboratory, CT scan or MRI po, i-inform po natin muna yung kamag-anak. Ganito po yung sitwasyon, ma'am, ng inyong kamag-anak. Kailangan po natin itong gawin. Ngayon po, may itulong po nyo. Kasi po, sir, pag walang family, kami po yung nag-letter sa court na kailangan na ganito.
1: Mm-hmm.
2: And kung inform na po yung kamag-anak, inform ko din po yung aming officer of the day and warden na, sir, may possible po tayong ilabas.
1: Mm-hmm.
2: I-explain ko po sa kanya. And kung pumayag po si warden namin, hingi po ako sa aming regional physician ng medical certificate o referral na, doc, kailangan po natin ng med cert. attachment po sa letter sa court para po mag-grant ng court, para po mailabas at mapacheck ako ng ayos yung ating kapatid na PDL po.
1: Kasi ano na, serious ano na yun, no?
2: Kung emergency cases naman po talaga, isang saglit lang po dadalhin po namin. Saka na lang po kami magpi-feedback sa court na dinala po namin. And ma-explain naman po namin sa court and sa judge po na valid po, kaya po namin dinala yung PDL po.
1: Ayun. Curious lang ako, sir. Nung panahon ng COVID, pandemic, paano natin ano yon? Paano natin sinecure lahat? Kasi 'di ba, usong-uso doon yung mabilis sa pagkalat noon COVID. Paano yung naging process natin doon?
2: Siguro po sa dedikasyon ng aming jail warden po nung panahon yon, way back March 2020 po yon. Sobrang dalawa din lang po kaming nurse noon. And lahat po talaga nung preventive measure ay ginawa. Kahit po pagkain na papasok sa gate, disinfect po talaga.
1: Mm-hmm.
2: And nasa cultural pa po kami noon, nung panahon yun. Wala pa po kami sa Ludlod.
1: Okay.
2: And yung jail pa po talaga namin, nasa almost 400, 500. And mahirap po talaga, pero kinaya. Wala po kami naging mortality noon.
1: Nice. Kasi, that's good to hear.
2: Sa support po ng BGMP and local government po, supply po ng vitamins, mask, PPE po, hindi po sila nagsawa. And sa pagkain naman po, and napaka-importante po ng ehersisyo.
1: Yun.
2: Opo. And kung may makitaan po kami ng sintomas na ganun, ibinubukod po agad namin. Quarantine po ng 14 days to 21 days. Once po nag-okay, swab, at negative naman po,
1: balik.
2: Ordinary flu lang po yun. Yun po.
1: Ang dalaw nun, bawal.
2: Bawal po.
1: Bawal. Pero bawal. Virtually, dun ba nagsimula yung virtual, yung e-dalaw?
2: Opo.
1: Parang, kasi pwede naman yun eh.
2: Opo.
1: No? Para lang makamusta.
2: Para po, ma-high moral po sila and hindi po sila ma-depress. Kasi kahit kami po nun, sir, 4 months sa loob, hindi nakaka-uwi.
1: Walang uwian.
2: Walang uwian po. Kasi,
1: kasi nakakasalamuhan nyo iba't ibang tao.
2: Opo. Tapos pag makakauwi po kami sa bahay, 1 week, 2 weeks lang, balik na po uli sa jail.
1: Ganun na nga.
2: Kasi po ang population lang po ng nurses sa BJMP ay sobrang konti lang po talaga.
1: Yun. Kaya kailangan talaga ng puspusan,
2: opo,
1: pag-aalaga, no, sa mga PDL. Pero eto, sir, ano ba ang sa inyo bilang BJMP, ano ba ang nais nyong ipaabot sa pamilya ng mga PDL at of course sa general public, no, tungkol sa kalagayan ng mga PDL sa loob?
2: Marami pong nagtatanong, halimbawa po, may iku-commit po sa amin. Sabi, tunay po ba yung nakikita namin sa TV? Yung mga nakaraang past na kung sinasaktan daw po ba? Sabi ko na lang po, isa na lang po ang maganda kong sagot doon. Sabi ko, hindi po, ibang-iba po dito sa loob. Para po sa lahat and sa lahat po ng pamilyang nakikinig ngayon, ang inyo pong pamilya sa loob ay para pong nasa tahanan. Ito po ay puok ng paghilom, puok ng pagbabago, at rehabilitasyon po. Ano po, sinisigurado po namin na paglaya po ng inyong kamag-anak ay sila po ay malusog ang katawan, malusog ang isip, at matatagpo ang loob na kaya ng tumulong sa inyo paglaya niya.
1: Yun. So, nothing to worry about, no?
2: Yes,
1: yan yung gusto nating sabihin sa general public at sa mga pamilyang may PDL, no, na nasa loob. Huwag po kayong mag-alala dahil todo alaga naman, no? Todo alaga,
2: yes,
1: ang ating mga PDL.
2: Sobrang safe po nila sa loob. Oo. And konting complaint lang po nila, talaga pong ia-assist namin. Kahit
1: correct
2: po konting sipon. Sige po, kaysa lumala po, edi bigyan po natin ng proper management.
1: Correct.
2: Po.
1: Tsaka marami naman projects ang BJMP activities,
2: yes po, yes,
1: diba? Diba? Nakikita naman
2: po
1: natin yan sa mga posting ng BJMP.
2: Yes po, sir.
1: Nakikita natin yan. No? Kaya sa lahat ng mga ka-vibes natin, nakikinig yun. At kung kayo ay may PDL sa loob, minsan na dalawin nyo, kausapin nyo virtually para alam nyo rin, di ba, yung
2: yes po,
1: kalagayan
2: yes po
1: nila. Eto, sir, eto na lang. Kanina nabanggit nyo, nakikipag-ugnayan kayo sa mga sa Rotary, di ba, sa
2: yes
1: mga private sector, mga non-government. Sa mga gustong magpaabot ng tulong, halimbawa yung mga medical mission, mga gamot o kaya hygiene kit, paano ba sila makikipag-ugnayan sa BJMP?
2: Makikipag-coordinate lang po sa aming officer po sa IWD po. Ang location naman po namin ay nasa Ludlod, BJMP, Lipa City Jail Mail Dorm po. Monday to Sunday naman po, may duty po na IWD doon. Kung may willing po na mag-donate or tumulong po sa ating mga kapatid na PDL, welcome po sila 24 hours po.
1: Yun, welcome na welcome kayo, no?
2: Opo.
1: Basta sa ikabubuti ng ating mga PDL, tatanggapin yes, po ng BJMP ng buong-buo. Well, maraming salamat, Sir Erwin.
2: Thank you, no,
1: Liane, sa oras na ito at sa pagbibigay linaw, no, ng tungkol sa kalagayan ng ating mga PDL. Pero bago tayo magtapos, Sir Erwin, meron ka bang general message gustong pasalamatan, i-shout out? Ayan, ibibigay ko na ang mikropono sa iyo.
2: Nagpapasalamat po ako unang-una sa inyo, sir, kasi ito pong programang ito ay way din para sa mga taupakinig na mabago yung kanilang pananaw sa pag-iisip nila kung ano meron sa loob ng piitan. Isa po akong saksi. Kami po ng lahat po ng jail officer sa loob. Kami po ay lubos na nag-aalaga at lagi pong nagagabay sa mga tao sa loob. Kasi po, tao lang din po sila, nagamali. And kami po, ginawa siguro ni God and may plano si God. Kami ang naging tool para maging parang gabay sa mga taong naliko ng landas, and nagpapasalamat po kami dahil biniyayaan din po kami ng ganitong trabaho kasi may mga mababago po ang mga buhay. Ano po? And sa lahat po ng mga jail officer po sa buong Pilipinas, saludo po kami sa inyo sa buong puso niyong pagtatrabaho ng ayos. And shout out po sa mga lahat ng nurses po na binibigay lahat para lang po sa ating mga kapatid na PDL.
1: Correct.
2: Thank you so much po. And lahat ng ito po ay pagpapasalamat natin sa ating Panginoon.
1: Yun, napakaganda ng ano, no, nang sinabi ni Sir Erwin, no. Talagang instrumento sila, no, para siguraduhin na ang mga ka-vibes nating PDL, no, kahit na sila ay wala man dito sa labas, no, hindi man sila malayang nakakalabas, pero isa ang sigurado, no, yung kaligtasan nila,
2: safe,
1: ang
2: safe
1: priority
2: sila.
1: Nila at sa mga ka-vibes naman nating nakikinig, no, tandaan natin, no, na ito nga itong ating mga jail officer, ating mga jail nurses, dapat nating pasalamatan din, kasi biruin nyo, binubuwis nila ang kanilang buhay, di ba? Hindi po biro ang humarap sa iba't ibang tao tapos hindi mo alam kung anong sakit, di ba? Kapalit din po nun ang sarili nilang kalusugan. Pero napakinggan naman natin kanina yung sinabi ni Sir Erwin na tinuturing niyang pamilya ang PDL, di ba? Anyway, again, Sir Erwin, maraming salamat po sa inyong pagdalaw dito sa GB99.9. Kami po ay humahangat, pumapalakpak at sumasaludo sa inyo dahil po sa inyong katapangan at patuloy na serbisyo sa ating mga PDL. Anyway, nakausalahan ng mga ka-vibes natin, han, manatili pong nakatutok at tuloy-tuloy natin ang tugtugan. Siyempre, sa programang The Best Request. Pero wala lang po si DJ Rico, pero pwedeng-pwede kayo mag-song request. Bukas ang aming hotline, 0926-079-8708. O kaya naman mag-message lang kayo sa aming Facebook page sa GV99.9 FM. Pwede rin sa aming online live streaming na GV999.live. I-type nyo yun sa browser nyo at mapakikinggan nyo na si Kiko Barako at ang lahat mga DJs. Mapapakinig nyo na rin ang mga paborito nyo yung kanta sa aming online streaming. May live chat din doon. Pwede kayo mag-live chat at mag-song request, magpa-shoutout. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakasama sa hapon na ito, oras natin, 1:35 in the afternoon. Kiko Barako, dito lang. Influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your good vibes.

0: mula, karambola. Sa letter ng G. Sa letter ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na mula, mga kawai, sa letter ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico
7: Marako. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Vibes,
5: GV 99.9.
4: This is GV 99.9. 30 na!

0: Ako.
1: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
3: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
2: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
4: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun!
6: DJ, pasang request naman po.
7: Hello po, pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
2: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
9: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
2: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
2: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
10: The best request!
2: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
9: Request ka na!
2: 30
5: anyos na tayo, mga ka-vibes!
11: 30 na tayo, mga ka-vibes!
12: 30 years na ang GV 99.9.
13: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
11: GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 99.9 Your Good Vibes.
1: Kapiling nga nito.
2: Patalang mahal na man ang 20 na lang.
1: Nga nito.
3: Ah!
4: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Rexino Forte!
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexino Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your Good Vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Basing-basing!
12: Oo!
11: Paeg ka, uulan ng bigas?
12: Abay oo! Para din ako bibili!
11: Pero, nakasako!
12: Ayaw ko na!
13: Hala? Joke pala yun?
14: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
15: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
14: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
15: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
14: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
13: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes!
17: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
18: Rentahin na kami!
13: GV 99.9. Rentahin na tayo, mga kabayes!
17: Rentahin na!
14: Renta! GV 99.9.
17: Rentahin na!

0: GV99.9.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: GV99.9.
1: Paring tayo, paring tayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka, ikay may kapangyarihan mag-teleport.
2: Abay, o naman pare, parang kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
2: Haa,
3: ayaw ka na.
4: Ala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
0: GV99.9, your good vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.
1: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
0: GB99.1

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
2: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada
4: Vibes!
6: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
7: Barkada Vibes! GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. Yeah.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
0: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Sobrang dami na nang naranasan nating stress this week. Gusto naman natin na medyo magpahinga ng matagal. Kasi deserve din naman natin, mga ka-vibes. Huwag nating inaabuso ang ating mga katawan, ha? Oo, I know na masipag kang tao, masipag kang empleyado. Pero if it is time for rest days na, if it is time for yourself and your family na, mga ka-vibes, it's time for that, di ba? Huwag na nating isipin pa ang atin pong mga trabaho na naiwan. Okay lang yan. Meron pang Mondays. Meron pang weekdays. Huwag masyadong masipag. Hindi ikaw ang tagapagmana ng kumpanya nyo. Anyways, mga ka-vibes, since malapit na po ang weekends, or start na natin ang weekends ngayong Friday night, mga ka-vibes, sa atin pong programa, dahil I'll be playing some of your favorite party music sa atin pong program ngayon pong oras na ito. Pero mga ka-vibes, ha, kung kayo po ay may mga plano ngayong Friday night, di ba, if you wanted to hang out with your friends, lumabas, gumala, if you're still in that era, mga ka-vibes, na magbabar, mag-iinuman, di ba? Okay lang yan, mga ka-vibes. Basta lagi po natin tandaan na ang alak ay nilalagay po sa ating sikmura at hindi sa ating mga ulo. Oo. Kapag nalasing, magmaoy. At kapag nalasing, mag-English na lamang, mag-relapse na lang, mag-breakdown ka dyan. Basta huwag kang mag-aaway ng kainuman mo. Okay na yan, mga ka-vibes. Basta wala tayong masaktan at mag-cause pa tayo ng gulo sa atin pong mga kaibigan at sa atin pong mga kasama. Anyways, ladies and gentlemen, speaking of, ako, meron kayo may mga paboritong music. And I'll be glad na i-play yan for you guys. Ang ating pong hotline number na kung saan pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe ay 0926-079-8708. O kaya naman magbensahe po kayo or mag-send kayo ng message sa ating pong official Facebook page. It's GV99.9 FM. And mga ka-vibes, sa tulong po ng atin pong online streaming platform, radio is now online po sa atin pong GV999.live or ang ating online live streaming, dahil makakasama niyo na po ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7 dyan po sa aming online live streaming. Maaari niyo po kaming isearch sa GV999.live o kaya naman bisitahin ang ating pong official Facebook page sa GV99.9 FM at makakasama niyo na po ang inyong mga pinakapaboritong DJs. Pagpalapakan ng everybody. Anyways, mga ka-vibes, speaking of, let's start this party music sa awitin ni Pink na Let's Get This Party Started, only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. Avenue.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
5: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tiisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang ang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
7: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
8: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
7: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
8: Oo, ayaw ka na!
9: Wala! Joke pala yun!
10: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
8: Ha? Bakit?
10: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
8: Ay siya, sino ganyan?
10: Si DJ Ronnie.
11: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
8: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
10: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
8: Tuwing Sabado at Linggo,
10: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie.
8: Dito lang
10: sa GV99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.

0: Greetings and hello world! Mga ka-vibes, kayo ay nagtutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:33 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And happy Friday evening to each and every one of us. I hope everyone is doing fine and is doing okay dahil nga mga ka-vibes. Ngayon pong pamalapit na or we can start yung weekend feels mga ka-vibes dito po sa ating programa. Pero tomorrow nga po, is wala na po tayong mga pasok. Well, most of us mga ka-vibes ay wala nang pasok ang mga nasa corporate world, mga government officials, mga government employees, and karamihan din po ng atin pong mga estudyante. Yeah man, it's time to celebrate, ladies and gentlemen. Para magbigay at maglaan ng oras, ka-vibes, para sa ating mga sarili at ang ating mga gustong gawin sa buhay-buhay. Oo. Dahil hindi lamang dapat tayo puro trabaho. Dapat tayo ay meron tinatawag natin work-life balance. Oo. Ganon. Pero yun ang mga ka-vibes. So, isa sa mga pinaka-trending na nangyayari sa paligid natin ngayon is yung mga Gen Zs and Millennials nga daw is more of like leaning into pagsasabay ng kanilang work and at the same time magkakaroon din ng pagbabalanse sa kanilang buhay or tinatawag nating work-life balance. Hindi dapat pwedeng puro work lang kasi alam niyo mga ka-vibes, kinagisnan po natin ito ng atin pong mga magulang. Ikaw na nakikinig, baka ikaw din nasabi sa iyo ng iyong magulang na kung saan pagdating mo ng tamang edad ay kayo magtatrabaho to the point na ikaw ay 70 na nagtatrabaho pa din. Diba? At tanging trabaho na lamang din ang inyong pagtutuunan ng pansin. Pero now is different, no? And I'm happy for that kasi I'm happy for that change kasi nga nagkakaroon na rin tayo ng luxury para i-enjoy masyado. Enjoy pa. I-enjoy pa ang ating buhay. Diba? Imagine mga ka-vibes, no? Ngayong generation na to, ngayong generation na to, na ang pagkaanak po ng age ng 23, 25 years old is consider na pong maagang pagbubuntis. Though it's not bad na, nasa tamang edad na mga ka-vibes, pero comparable pa rin sa mga previous generation na kung saan 20s, after high school, diba? Some of my parents, and syempre may relatives din, mga tito, tita ko, is ganun nga po ang kanilang kinalakihan sa kanilang buhay. Pero right now, iba na talaga, no, mga ka-vibes, no? Mas binibigyan na ng importansya ng atin pong mga millennials and Gen Zs, well, most of us, ang atin pong work-life balance. Dahil na rin siguro, mga ka-vibes, no, sobrang hirap po ng buhay dito sa Pilipinas. Talaga naman nakakaiyak, talaga naman nakakalungkot. Kaya naman nakaka-relapse malala ang buhay dito sa Pilipinas. Kaya naman mga ka-vibes na sa darating pong 2028 elections, siguraduhin nating tama ang ating iboboto. Tama at may alam at alam nating may magagawa sa atin pong lipunan. Pero bago yan mga ka-vibes, balik tayo din sa ating usapan bago pa tayo mapalayo. Alam nyo ba, ayon po sa datos, is unti-unti na daw pong tumatanda ang populasyon natin. Actually, ngayon nga daw pong 2026 na itala po na ang mas marami pa ang mga senior citizen kesa sa mga newborn.
1: What?
0: And that's the first time na nangyari yon sa atin pong history ng world statistics. World statistics. Pero legit yun mga ka-vibes, no? Imagine sobrang tumatanda na po ang ating populasyon dahil kinatatakot na po tayo na magkaroon ng anak at magkaroon pa tayo ng financial responsibilities. And na-realize ko din mga ka-vibes na hindi lang pala sa Pilipinas mahirap ang buhay. Talaga namang whole wide world sa bawat sulok ng mundo is nakakaranas din sila ng hirap sa nangyayari sa atin right now. Kaya naman, oo, sana magkaroon na tayo ng peace, world peace mga ka-vibes. Peace be with you. At magkaroon na po tayo ng pagkakaayos sa bawat countries. Isa yun sa mga pinagdarasal ko talaga mga ka-vibes ang world peace kasi sobrang maapektuhan yan mga ka-vibes. Itong mga war, mga gerang yan, yung atin pong mga trading, yung ating exportations na lalo pong lumulubog sa ating ekonomiya dito sa ating bansa ka-vibes. Kaya naman sabay-sabay po natin yan. pagdasal. Well, this is Teacher Bobby na nagpapaalala lamang po sa inyo mga kabayans kung ano nga ba ang nangyayari sa ating paligid-ligid. Ligid. Anyways, ladies and gentlemen, kung meron po kayong mga song requests, ang inyo mga pabati o kaya naman may gusto kayong mga i-shoutout dyan, ay maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa ating pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. Ang bilis ko magsalita, no? May ginagawa kasi ako. O kaya naman mag-message po kayo sa ating official Facebook page. This is GV99.9 FM. Anyways, mga kabayans, magbalik-tugtugan na po muna tayo at sa akin pong pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan at ang ating tugtugan. Pero bago yun, ito muna, ang SB19 sa awiting Visa. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9.

0: what if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

paboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time and clock, it's 7:11 in the evening. At hindi po yan convenience store. Iba po yun. And kanina nga po mga ka-vibes, bago ako pumasok dito sa akin pong programa, ay na-enjoy ko syempre ang ating tugtugan at the same time mga ka-vibes. Abala kayo sa aking pagsa-thirst trap. Wala lang, I'm so happy lang na nag-pay off pala yung aking mga paghihirap ng pagbubuhat ng kung ano-ano. Pero yun nga mga vibes, no? Kanina nga din napansin ng aming, ano, ng aming manager na medyo may iba na nga kay DJ Robbie. Pero alam niya mga vibes, ang isa din sa mga nakikita ko online, whenever na may mga nag-thirst trap na mga tao, ay mga negative connotation or mga negative comments about sa kanilang mga pictures. Bakit ayaw niyong hayaan yung mga tao na i-flaunt, na i-flex ang mga bagay na kanilang pinaghirapan? Diba? Ito pong pagiging health conscious mga ka-vibes, it takes a lot of discipline, it takes a lot of hard work, diba, para sa mga taong ito. Kaya naman, if they feel good na i-post yan sa social media, hayaan nyo po sila. Layuan nyo po yung mga taong nagsa-thirst trap. Pero hindi mga nagsa-thirst trap sa social media, ha? Baka ako i-bash nyo. Hindi pa. Anyways, ladies and gentlemen, ano nga ba yung thirst trap? Yung thirst trap po kasi ay isang litrato o video sa social media na sadyang inilalabas para makaakit o humikayat ng atensyon at papuri. From the word itself na thirst, ibig sabihin matinding pagnanasa. Ooh, yeah. And trap, meaning bitag. So, madalas itong selfie, OOTD, o hubad-barong larawan na nagpapakita ng mga kagandahan ng mga cuts o hubog ng katawan upang makakuha ng reaksyon. Kaya naman, how was your, ano nga pala mga ka-vibes, so how was your lifestyle? Nabakasabi natin sa ating mga sarili mga ka-vibes ng ating New Year's resolution sa taong 2026 ay maging healthy, ang makapag-gym, at maging self-conscious. Pero right now mga ka-vibes, parang wala na akong nababalitaan sa iyo ha. Parang noong 2026 ng January or January 2026 ang iyong finifill upan ay gym membership. Pero ngayon, buffet reservation. Grabe naman yun mga ka-vibes. Ang laki naman ang pagbabagong yun ha. Pero sana mga ka-vibes na be mindful pa rin po sa atin pong kalusugan. And speaking of kalusugan mga ka-vibes, this upcoming weekends meron si DJ Robbie na appointment sa kanyang dentist. Yes, para ipa-check ang atin pong kalagayan ng ating dental health. And sana kayo mga ka-vibes, sabihin po natin ng kahalagahan ng ating pong mga ngipin, ng ating pong mga dental care. Dahil ang mahal po talaga ng dental care dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo din. Napakamahal talaga in general ng dental care mga ka-vibes. Lalong-lalo na kapag dumating ka na sa procedure na kailangan na niyang i-root canal, bunutin, ipa-implants. Diba? Sobrang mahal po ng mga procedure niya mga ka-vibes. Kaya naman, ngayong maaga pa lamang po, oo, kung kinakailangan nyo po na bisitahin po natin regularly ang atin pong mga dentista para hindi po to lumala. Kung ano man po ang atin pong, kung ano man ang ating ano, kalakasalukuyang dental health issues, oo. Bakit ba ako nagagali? O hindi po ako nagagali dahil nagpapaalala lamang po mga ka-vibes. Pero kayo naman mga ka-vibes, kung meron po kayong paalala kay DJ Robbie o kaya naman inyong mga pabate at mga song requests, ay maaari nyo po yung sabihin sa ating hotline number. Ito po ay 0926-075. Ano daw ulit nga? 0926-079-8708. Yun, tumama din. Bakit kasi Friday na? Oo, excited na akong umuwi. Anyways, ladies and gentlemen, magbalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin ay Sorry by Justin Bieber. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: May kapangyarihan ka na kuryente.
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
4: Oo, ayaw ka na.
5: Wala, joke pala yun.
6: Wow, Sabado na!
5: Wow, gusto ko to.
6: Ay siya, ganado na naman ako.
1: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
7: Magandang morning sa ating piling kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
1: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
7: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
1: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras. Mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
5: Sabado,
1: ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
7: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
1: Ganado ka dito.
0: You are listening to DJ Robbie.

Philippines and hello world. Mga ka-vibes, you're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 7:32 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And happy Friday evening to each and every one of us. Yes, finally mga ka-vibes, meron na tayong sapat na pahinga para sa ating mga sarili. Oh, I mean, meron tayong sapat na oras para makapagpahinga para sa ating mga sarili. Okay? Wow. Anyways, ladies and gentlemen, ano nga ba ang inyong mga plano this upcoming weekends? Well, for DJ Robbie, nasabi ko sa inyo kanina na meron akong appointment for check-up, dental check-up para sa aking dentist at magpapalinis na rin ako ng aking ngipin. Oh, dahil nakaschedule yan every 3 months. Talaga napapalinis po tayo para hindi na lumala kung ano man ang nararanasan nating dental situation, bad situation. Diba? Para hindi na lumala dahil masyadong mahal po ang dental care para magpaliban po natin ang atin pong mga kasalukuyang kinaharap sa ating dental health. Ang hilig kong palalimin yung mga words, no? Pero hayaan nyo na mga ka-vibes. Kanya-kanya tayo dito. Pinakalman ko ba kayo? Di ba hindi? So, wag nyo din akong pakalman. Sama na ugali. Anyways, bukod doon mga ka-vibes, ang plano ko rin talaga is magtrabaho pa rin. Diba? Weekends na may trabaho pa din. Well, hindi naman siya like full-time job. Like here, na 8 hours ka, 9 hours ka, kagaya sa corporate world na trabaho. Pero freelancing lang naman siya. So, hawak ko yung oras ko. And I'll be editing some of graphic design something. Yun lang naman. Pero alam niya mga ka-vibes ha, isa sa mga pinaka-pet peeve ko talaga, bukod sa bilang isang graphic artist tayo, is yung gumagamit po ng artificial intelligence para sa AI, para sa kanilang mga graphic art. Kasi nawawalan ako ng trabaho. Kasi nawawalan kami ng trabaho. Pero alam niya mga ka-vibes, no, sobrang pangit din naman kasi ng mga AI na yan. Sa mga nang ugali, kasi alam niya walang branding kasi, no, iisa na lang yung itsura nila, napalta lang ng mga products nila, tapos hindi pa minsan na bibigyan ng pansin yung mga dapat bigyan ng pansin. Kasi pag artificial intelligence po ang pinagamit nyo or pinagawa nyo ng mga graphic art na to, talaga mang walang branding, diba? Talagang siniraan na ni DJ Robbie. Eh kasi nga, wala kami ng trabaho. Pero alam niyo mga ka-vibes, no? Mahalaga po ang creativity para sa isang tao. Kasi alam niyo mga ka-vibes, if we're going to depend

AI, especially if you're going to depend on it in every sense of the way. And every sense of the way, mga kabibs. Ibig sabihin talaga namang hindi na masyadong gumagana ang inyong mga utak. Wala na kayong ibang ginagamit kung hindi artificial intelligence, at hindi nyo na ginagamit ang sarili nyong creativity para gawin ang bagay-bagay. I know, I understand ka vibes na sobrang bilis nga naman kapag meron tayong tulong ng AI. Sino ka ba, DJ Robby, para pagsalitaan kami? Wala kayong pake. Hindi, mga ka-vibes, no? Sobrang makakatulong din, mga ka-vibes, if we're going to upskill. Kung tayo mismo ang gagawa ng mga bagay na yan, may mga templates naman sa mga editing tools na yan, at mabibigyan din natin ng creativity ang atin pong mga sarili, di ba? Even though hindi ka creative na tayo na tao, if you're going to try it, di ba, mai-start mo din yan at ma-ponder mo din ang iyong skills in the near future. And speaking of depending on AI, ha, mga ka-vibes, para sa lahat ng ating mga estudyante na kikinig sa atin ngayon, ikaw ba madalas kang gumagamit ng AI? Oh, huli! Ay, alam niyo, mga ka-vibes, yung paggamit po ng AI, especially sa mga schoolworks, ha, parang niloloko niyo na po, hindi po, ang inyong mga teacher bagos ang inyong mga sarili. Oh, magulang! Katay. Diba? Ganun tayo, mga ka-vibes, no? Pero yun na nga, totoo din naman yun, mga ka-vibes. Well, hindi naman magpapakalina si DJ Robby na hindi gumagamit talaga ng AI at all. Gumagamit po ako ng AI, okay? Pero hindi po ako nagdedepende sa AI in every sense of the way, mga ka-vibes. Kapag ginagamit ko po ang artificial intelligence, is hindi po ako nagiging dependent dyan. Dahil alam kong matatagtag yung aking sense of creativity, yung aking individuality, yung aking pong sariling intelligence na mailalagay ko doon sa bagay na yon. Oo, nagigets nyo na yan. Diba? Kaya naman para sa ating mga estudyante, if you're going to depend on it sa paggawa ng simpleng essay, paano pag dumating yung punto na kailangan nyo na magtrabaho tapos pinagawa kayo ng essay? Diba? Hindi kayo magawa. Hindi nyo magawa ng ayos yung trabaho nyo kasi inasan nyo yan sa AI nung kayo ay nag-aaral. Diba? Try to do it, mga ka-vibes. Diba? Kaya tayo nag-aaral is to provide skills for ourselves, to founder those skills for ourselves, mga ka-vibes, for the near future. Kaya naman pag tayo ay gumraduate, is meron tayong equipped with knowledge and skills na makakatulong po sa paghahanap po natin ng trabaho at paggawa ng ating mga task sa atin pong mga trabaho. Kaya naman, mga ka-vibes, limitahan po natin ang paggamit ng artificial intelligence. Hindi sinasabi ni DJ Robby na masama gumamit ng artificial intelligence. Ang sinasabi ko is masama if you're going to depend on it every single time, mga ka-vibes. So, itigil na lang. Itigil na lang. Anyways, ladies and gentlemen, para po sa inyong mga kasagutan, kung kayo ba ay gumagamit ng artificial intelligence o hindi, or kung nagiging dependent nga ba kayo sa artificial intelligence, is maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa ating pong artificial intelligence, paulit julit, sa ating pong hotline number 0926-079-8708, or sa ating pong official Facebook page, it's GB99.9 FM. At bukod doon, mga ka-vibes, hindi lamang po inyong mga kasagutan at mga words of wisdom ang aking hinihingi, kahit ang inyong pong simpleng mga pabati lamang, ang inyong mga song requests, ang inyong mga pinakapaboritong kanta ay gusto niyo pong ma-play dito sa ating pong programa, ay pwede po iyan. Inuulit ko po, ang ating hotline number ay 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page, kaya mag-message, it's GV99.9 FM. Alright. Anyways, ladies and gentlemen, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin ay para po sa lahat ng mga blooms. This is Huwag Muna Tayong Umuwi by Bini Muli. Ako po si DJ Robby, only here at GV99.9. Your good vibe.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
8: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH

0: World. Mga ka-vibes, welcome back sa inyong programa. This is still DJ Robby sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robby. Time at the clock, it's 8:03 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Friday evening to each and every one of you. I know, excited ka ngayon dahil bukas wala ka na namang pasok. So anyways mga ka-vibes, sana naman ma-enjoy nyo po ang weekend. Pinagdadasal ko yan sa inyo mga ka-vibes na ma-enjoy nyo po itong weekend. So what are your plans ba? What are our itineraries this upcoming weekends mga ka-vibes? Itineraries na yung travel. Pero si DJ Robby po kasi na-share ko sa inyo kanina na pupunta akong dentist para ipacheck ang aking mga teeth. aking teeth and ano pa mga ba? Plano sa buhay eh. Actually, yun lang naman talaga ang plano ko this weekend. Kasi alam nyo naman si DJ Robby, despite of actually having such a big personality dito sa radio, ako po ay very introverted na tao.
1: Bola lang yan. Hindi totoo yan.
0: Kung hindi po kayo maniniwala, eh di wag. Kung hindi, ang mga hindi naniniwala, taas ang kamay. Okay naman. Pero alam niyo mga ka-vibes, no? Kung wala ba kayong plano this upcoming weekend, try to do something na requires meeting with other people. Hindi ko naman sinasabi pang single lang yung ganong klase ng ano gawain ka vibes. Pero alam nyo, nakakatulong nga din po yun para sa ating mental health na we get to interact people. And sana yung may interact nating people ha, which is a community naman na kung saan may magandang mo idudulot sa atin. At wag naman yung community na puro pasakit sa ulo. Oo. Ano ba yung mga community na puro pasakit sa ulo? Eh di yung mga... Hindi ko alam. Ayoko kasi magsalita eh. Kaya sinabi ko, ay, hindi ko na lang alam. Hahayaan ko na lang kayo mag-isip. Kung ano nga ba yung mga community na yon na medyo pasakit sa ulo. Pero alam niyo mga ka-vibes, isa sa mga pinaka nauuso po na gawain or recreational activity these days ay ang pag-pickleball. Wow! Shoutout po sa lahat ng aning mga pickleball players. Wow, even though napakaraming bashing ang dumadating sa inyong mga buhay at sa inyong mga ginagawa, huwag niyo po silang intindihan. As long as wala kayong tinatapakang ibang tao, goal lang sila. Hayaan niyo silang i-bash kayo ng i-bash bilang kayo naman ay naglalaro lamang, di ba, ng pickleball. Pero alam niyo ba mga ka-vibes, si DJ Robby po is nakapaglaro na rin ng pickleball. Wow! So ano, DJ Robby, nagustuhan mo? Hindi. Ang bilis sumagot eh, no? Pero hindi ko naman ginajudge yung mga tao na pickleball na enjoy yun. Okay lang yan, di ba? Actually, maganda nga yun sa inyo eh kasi meron kayong way para makapag-connect sa inyong mga kaibigan, kumanap ng community, at the same time mapagpawisan at makapag-exercise. Pero para kay DJ Robby po, coming from a sport na medyo intense, na medyo mas competitive, comparable sa pickleball, hindi ko naman kinocompare, pero kinompare ko na. Diba? So medyo hindi po para sa akin itong pickleball. I did try it just to makapag-reconnect sa aking mga friends. Pero aside from that, hindi ko po siya gagawin as parang ano, as a hobby. Hindi ko siya gagawin ganun. Kasi parang medyo naboboringan si DJ Robby sa paglalaro. Although, nakakatawa siya. Kasi nakakatawa yung mga kasama ko. Kasi parehas kami hindi marunong. Pero I'd rather play yung sport po na right now is na-enjoy ko talaga ever since bata pa ako. Aside from chess, I also play volleyball din. Kaya naman shoutout din po sa lahat ng ating mga ka-vibes na naglalaro din ng volleyball. Hello! Hello lang. Pero mga ka-vibes na, malapit na nga pong Asian Games at isa nga po sa mga inaabangan po natin ay ang atin mong mga pambato na sasabak dito sa Asian Games na ito mga ka-vibes. Kaya naman supportahan po natin ang ating mga atletang Pilipino na patuloy na ipinawagayway ang bandera ng ating bansa. Shoutout po sa inyo. Uy. Pero alam niyo ba mga ka-vibes, even before na pinangarap ko din na i-represent ang country natin sa isang sport, hindi man specifically volleyball or chess, basta kahit anong sport talaga mga ka-vibes. Kasi parang ang sarap ng feeling, no, na naglalaro ka for the sake of your country, na ipagmamalaki ka ng bayan mo, pero at the same time nakaka Nakakakaba din, mga ka-vibes. Dahil kapag hindi ka nanalo or hindi maganda ang naipakita mo, bash kang malala sa mga Pilipino. Grabe ang bashing culture natin, mga ka-vibes, no? Kaya naman itigil-tigil nyo yan sa pagsa-social media nyo. Kaka-TikTok nyo yan, kaka-Facebook nyo yan, ka-vibes, at itigil nyo yan. Itigil nyo yung mga masasamang gawin niya yan. Hoy, imagine nyo yung mga taong ano, talaga namang todong nagte-training, todo. Hindi, todo ang kanilang effort para lang ma-represent ang ating bansa. Tapos, sa damakmak na bashing lamang po ang mararamdaman nila sa atin pong mga kapwa Pilipino. Kaya naman sana mga ka-webs, no, be sensitive din sa pag-post ng kung ano-ano at pag-comment online at sa social media. Meron po tayong tinatawag na online bullying at cyber libel, mga ka-vibes. Meron po tayong ginagawang aksyon. Meron pong ways ang ating pong gobyerno na protektahan po tayong lahat para po dyan sa mga online na masasamang ginagawa nyo sa social media. So magbagong buhay na kayo. Baguhin nyo yan, ha? Anyways, ladies and gentlemen, ngayon po ay September 11, 2026. Kaya naman, ang atin pong mga sunod na awitin ay, since holiday season na, ay mga Christmas songs, mga ka-vibes. Kaya naman kayo, kung meron kayong mga paboritong Christmas songs or songs in general, mga ka-vibes, whether it is foreign or OPM songs, bukas na boss po ang ating hotline number para dyan. It's 0926-079-8708. Or mag-message po kayo sa atin pong official Facebook page. It's GV99.9 FM. Okay, children. Very good. Anyways, ladies and gentlemen, magbalik ang kagina po muna tayo. Eto na nga, ang ating sunod na awitin. This is Jingle Bell Rock by Bobby Helms. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun!
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
7: Paano may ka pero ikaw pa yung galit? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng diet? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tagman?
8: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
9: Eh, di makijam with DJ Yeah.
10: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
9: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
10: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapag-julay na kayo.
9: Sa programang, ang tanong.
10: Ala eh, paano?
9: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
10: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
4: Paano nga yun?
11: You are listening to DJ Robbie.

and hello world. Mga ka-vibes, kayo ipatuloy na nakatutok sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:32 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And happy Friday evening po to each and every one of us. Okay. At dahil nga po patapos na po ang ating programa at patapos na rin po ang araw na ito mga ka-vibes, this time of the night ay i-reveal ko na naman po ang isang kwento ng buhay dito sa Berkada Confessions. And for tonight, ang ating Berkada Confession ay mula sa ating ka-vibes na si Nanay Nena. At pinamagatan niya ang kanyang liham bilang marami taon ang hangad sa piling ng asawa. Kung kayo po ay interesado sa kanyang istorya ng buhay, sabay-sabay po natin itong pakinggan.

Ako po si Nena, 52 years old. Sumusulat po ako tungkol sa Mr. Kong si Roger. Last year po, na mild stroke siya. Ang sabi ng doktor, high blood at bawal na sa mabigat at pagbibilad sa araw. Pero ayaw po niyang tumigil sa pamamasada sa tricycle. Sabi ko, Tay, pahinga ka na muna. Kaya pa naman ang mga bata. Nagagalit po siya at sinasabing pinanghihinaan ko raw siya bilang haligi ng tahanan. Araw-araw po umuwi siyang hingal, namumutla, at masakit ang batok. Takot na takot po ako na baka sa isang araw hindi na siya magising. DJ Robbie, mahal ko po siya. Paano ko ba siya mapapahayag na makinig? Paano ko ba siya mapapapayag na makinig sa akin nang hindi kami nag-aaway? Gusto ko lang humaba pa ang buhay niya. Humaba pa ang aming pagsasama. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Nena. Sa inyong mga opinyon na suhestyon para sa kanya, ang atin pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin niyo po at doon kayo mag-message sa atin pong official Facebook page. It's GV99.9 FM. Well, Nena, intindihan kita. At naiintindihan ko rin ang mister mo. Para sa kanya, ang pagtatrabaho ay pagkalalaki. Kapag pinipigilan mo siya, ang pakiramdam niya ay nawawalan siya ng silbi. Nena, tatlong bagay lang ang gawin mo. Una, lambingin mo. Huwag masyang sigawan. Sabihin mong, Tay, natatakot lang ako. Gusto pa kitang makasama ng matagal. Paano na ako pag nawala ka? Kapag pagmamahal ang narinig, mas na makikinig siya. Pangalawa, bigyan mo siya ng bagong silbi sa bahay. Huwag mong iparamdam na wala na siyang kwenta. Sabihin mo, ikaw na lang ang mamamahala sa munting tindahan o pag-ayos ng bahay. Para ramdam pa rin niyang haligi pa rin siya. Pero, nasa ligtas na. Pangatlo, magsama ka ng kakampi. Kausapin mo ang iyong mga anak at ang doktor sa center. Mas maniniwala siya kapag eksperto na mismo at mga anak niya ang nakiusap na magpahinga. Nena, hindi mo kalaban ng asawa mo. Takot lang siyang maging pabigat. Iparamdam mo na nagpapahinga niya.
alam mo na ang pagpapahinga niya ay hindi katamaran kung hindi regalo niyo para mas tumagal pa kayo. Yakapin mo siya mamaya pag uwi. Minsan, yakap lang ang kailangan para gumaling. Nagmamahal, DJ Robbie. Para kay Aling Nena at sa lahat ng ka-vibes natin na nasa kaparehas ng sitwasyon, narito ang ating sunod na awitin na aking inaalay para sa inyo. This is Pusong Ligaw by Jericho Rosales.

0: sa anim pong programa. This is Silver Kata Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:43 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And happy Friday evening to all. Anyways, ladies and gentlemen, dahil nga po Friday evening na ngayon, ibig sabihin tomorrow, most of us, or almost all of us mga ka-vibes, ay wala na pong trabaho. Palakpaka tayo dyan. So whatever your plan is this upcoming weekend, mga ka-vibes, I'm sure na mag-e-enjoy kayo. Oo, enjoyin nyo yung inyong mga buhay na yan. Hindi natin alam kung kailan yan kukunin ni Lord. So, so enjoyin nyo na. Hindi ko kayo binabantaan, pero kayo ay pinapalalahanan ni DJ Robbie. Anyways, time of the clock, it's 8:44 in the evening, mga ka-vibes. Panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat, mga ka-vibes, sa inyong patuloy na pagsubaybay. And sa Lunes po muli. Yes, mga kasama niyo pa rin si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. This is Still Barkada Vibes with DJ Robbie. At dahil dyan mga ka-vibes, magbalik tutugan na po muna tayo ng aking bye-bye song. This is my goodbye. This is the day, ano daw, that day you said goodnight. Bye, Hale. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.
1: Take me as you are.
0: Good night, ka-vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: mga kabikes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay!
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes! Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay, nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
1: Dance.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letraman G! Sa letraman G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman B! 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: 54308.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kway, sa letraman V. 30.
3: 30 anos na? Uy, bingo!
4: Aba, akalain mo? Tome 30 na?
5: In fairness, hindi halata.
6: Ay pagkakatindi,
7: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
8: This is DJ Frankie.
9: This is DJ Kiko
10: Marako. Ako po si DJ Robbie.
7: 30 taon ng masayang kwentuhan.
11: Always reminding you that every gising is a blessing.
7: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anos na tayo.
10: Mga vibes, 30
11: anos. GV99.9.
8: This is GV99.9.
7: GV99.9. 30 na!

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your...

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
8: Masaya dito!

0: kami.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Diba? Pag kami.
0: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
0: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: diba? Pag-ami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nga, pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na! Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frankie.
6: This is DJ Rico Marako.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes,
5: 30 anyos.
2: This is GV 99.9.
4: GV 99.9. 30

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskarte pid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: tonight.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mocha Vibes, 30 años na tayo.
1: GV 99.1.

0: HGV 99.9.
1: Yay! Good vibes!
2: Nakaradyo ka pa ba? Iba, pag kami!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
2: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
3: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Ronnie yan!
3: Baka DJ Ronnie yan!
0: Baka DJ Ronnie yan!
4: Baka DJ Ronnie yan!
5: DJ Ronnie!
6: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you! Kayo na sa GB99.9
7: Your goodbye!
6: Okay, yun pala. Medyo nagulat ako dun. Maganda morning po sa inyong lahat. Ito ang inyong weekend date. Ang inyong back-to-back. Hun, tahan. Kasama po si DJ Ronnie. That's R-O-N-N-E-Y. And for now, we have JV John Vincent. Ayan. Tama ba, John Vincent? No, si Papa P. Si Papa P. Sino mga sinasabi mong John Vincent? Si Papa P ang kasama natin dito ngayon. And hopefully mamaya we'll be joined by our Papa Kicks, kay Sir Kiko. Mamaya kasama natin via phone. Pwede rin si Sir Kicks, no? Okay, di ba? Ito po si DJ Ronnie. Naku, kumusta po kayo? Grabe, miss ko na kayo. Wala po ako last week, di ba? Sabi ko nasa Zamboanga ako last week, kaya hindi po niyo ako nakasama ng Sabado at Linggo. Pero ngayon, I'm back in full. Wala akong nabawas. Ayan, pero live and alive dito po sa GV99.9, Your Good Vibes. And nako, busy ho ang buong Alaek country, sapagkat naghahanda po sila ng iba't ibang activity para parangalan, bigyang pugay at itaas ang serbisyo sa ilalim ng Marcos administration, sapagkat sa Lunes po ay magsisimula ang handog ng Pangulo. Ayan. Isa ho yan sa pag-uusapan natin, yung handog ng Pangulo. Iba-ibang gawain po na inihahandog ng pamahalaang pang-nasyonal, pamahalaang panglalawigan. Alam naman ninyo kung sinong pangunahing player ngayon sa national government, di ba? Bukod sa Pangulong Marcos ay siyempre, sino pa? Walang iba kung hindi ang ating Executive Secretary, Ralph Recto, na talaga namang humahataw, kumbaga sa pandesal, hot na hot. Ha? Parang kape na tinimpla ni Juan Moises. Ha? Ang kape niyang hot na hot. Meron pala din yung coaster. Dapat pala din ipinapatong ang kape. Din sa coaster. Ano? Coaster ang tawag eh. Oy, kunin mo ngayon coaster. Gagamitin daw yun. Ah. Alam nyo ka ang coaster? Yung patungan ng ano, tasa, patungan ng baso, yung ganyan. Ano, sige. At siguro ay tulad ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And naku, ha? Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoong Diyos, sapagkat hindi tayo masyadong inulan. Ano? Sa kabila ng suspensyon ng klase, ng trabaho sa gobyerno, eh awan po ng Panginoon, tayong lahat ay sama-sama pa rin. Sama-sama pa rin ho tayo sa ligaya at saya. Ano? Iyon nga po yung unang headline kikwento natin sa inyo ngayon, yung pong handog ng Pangulo. Isang sama-samang pagkilos ng nasyonal at lokal na pamahalaan upang iparating ang mga nagagawang serbisyo ng pamahalaang panglalawigan, pamahalaang pangnasyonal, mga lokal

0: pamahalaan si Governor V at ang kanyang 34 na mahuhusay, magigiting, magagaling, matatatag na mayors sa lalawigan ng Batangas. Maganda magandang umaga po. Kumusta ba kayo dyan sa Laguna? Anong gagawin nyo dyan? Balita ko dyan sa Laguna. Maganda rin ang gagawin, ha? Lalo na po ang ating mga iba't ibang sektor, ho, ng ating lipunan. Magandang magandang umaga po kay Administrator Joel Montialto, sa masipag na Administrator Joel Montialto. Kaakbay ang kanyang partner in public service, Mr. Pedrito Martin M. D. Han Jr., ang ating Chief of Staff. Siyempre, kasama po ang lahat ng department heads, lahat ng assistant department heads, lahat ng mga kawanin, sa lahat ng kawaning panglalawigan. Kawaning panglalawigan, kawaning panglokal. Maganda-maganda umaga po sa inyo at lahat ng mga department heads na up and about sa gagawing preparasyon o sa ginagawang preparasyon. Siyempre, kay Katsi Catalan, ang PIO ng lalawigan ng Batangas, na siya po nagko-coordinate ng lahat ng sakit ng ulo na kay Katsi ngayon, ha? Morning, Miss Katsi. At siyempre, sa mga katuwang na national agencies, maganda-maganda umaga po. Siyempre, ando doon din ang ating, hindi mawawala ang ating GV 99.9. Your good vibes na magko-cover po nitong handog sa Pangulo, di ba? Marami pong mga activities, eh. May job fair sa Robinsons, for example, sa mga nag-ahanap ng trabaho, ha? Sama-samang magja-job fair ang TESDA, ang Department of Labor and Employment. At naku, marami pong mga foreign job openings, mga local hirings. Kaya doon po sa mga mag-ahanap ng trabaho, abay, meron po dyan sa Robinson's Place, Lipa. Bago mag-alas 9, nandiyan na kayo, pumila na kayo, sapagkat daan-daang job openings po ang nakalaan para sa inyong lahat. Patikim pa lang yan, ha, Papa P. Patikim pa lang yan sa mga ikikwento natin sa kanila ngayong umaga. Meron din daw naganap na livelihood project. Wow, livelihood project para po sa mga kawani ng empleyado ng pamahalaan. Kawani na, empleyado pa. Hindi, empleyado po. Naalala ko lang si Governor Armand Sanchez, yung nasirang Governor Armand Sanchez. Ang tawag niya sa mga empleyado ay mga empleyado. Ayan. Kayo magsipasok ng maaga, kayo siniswilduhan ng tao. Ayan. Kaya kayo mga empleyado, kayo magtino. Ayan po. Yan po ang mga dialogue ng ating dating Governor Armand Sanchez. Ha? Oo. So, ayan po ang ating mga ilang kwentong ako nga pala. Talo ang ating Team Philippines. Eh, wala po si Justin Brownlee. Wala si Kai Soto. Ha? So, medyo tagilid ang ating pong Southeast, ang ating Asian Game Dreams. Medyo pinagbigyan tayo ng 2023. Wala si Justin Brownlee. Yung ibang matatangkad natin, may mga kanya-kanyang engagement. Si Junmar Fajardo, nag-retire na ho as part of the Philippine team, di ba? So medyo inaalat tayo sa ating Philippine team ngayon, ha? Ang panauhin po natin sa bahagi ng Ako ay Ikaw Rin ay si Mr. Eustacio Aligaya ng Lian, Batangas. Ayan. Sa Lian, isa po ito sa mga agricultural municipality natin sa lalawigan ng Batangas. Sa first district po yon, kung di nyo alam. So sa bahagi po ng ating Ako ay Ikaw Rin ay makakapanayan po natin mamaya sa pamamagitan po ni Mr. Nelson Adante. Napakasipag po nating coordinator, si Mr. Nelson Adante. Magandang umaga, sir. Magandang umaga rin kay Ms. Flor Remate, ang Pangulo ng Persons with Disabilities sa lalawigan ng Batangas. At naku, bukas mayroon akong sorpresa sa inyo, di ba? Di ba sabi ko, galing ako ng Zamboanga, Papa P. Galing ako ng Zamboanga. So, may surprise ako. Makakapanayan po natin yung superintendent ng Area Vocational Rehabilitation Center 3 dyan po sa Zamboanga. Ah, bukas po yan, bukas ng umaga. Siyempre, kasama natin si Jess sa tomorrow. At mamayang konti, makakasama natin si Sir Kiko. Siguro via phone patch ay masasamahan tayo ni Sir Kiko mamayang konti. Alright, oras na natin na Papa P. 6:13. 13 minuto daw po makalipas ang alas 6 ng umaga. Kumusta ba kayo? Hoy, meron po tayong text line. Siyempre, alam nyo na ang ating text line. Ang ating Facebook po ay GV99.9 FM. Yan po ang ating text line. At ngayon pa lang po ay binabati ko na kayo ng maligayang Pasko. 100, na ako nagkakamali, 142. Nakaka-countdown ba tayo, sir? Ilan? Ha? 100? 160. Advance pala ako. September 16 is ilang araw? Ha? 100 days. So ngayon, 100 plus days na lang. Abangan po ninyo ang mga gagawin po ng GV99.9 para pasayahin, bigyang kulay, bigyang ningning ang inyong Pasko, di ba? Siyempre gusto namin po lagi kayo masaya. Kasi nga good vibes tayo di ba? Good morning kay Sir David. Good morning kay Sir Kiko. Ang ating dalawang giya dito po sa nag-iisang good vibe station in the world, GV99.9. And ano ba? Marami tayong mga news. Itong si Sara Duterte, talagang tuloy ang drama. Tuloy ang papansin. Kaya po ang kanyang ratings patuloy din sa pagbaba. Buti naman, natatauhan ng maraming Pilipino na nauuto nitong mga Duterte, ha? Very good 'yan. At ang pinakamalaking balita ko ngayong linggo Papa P. Ang pinakamalaking balita ngayong linggo, inaresto si sino? Ang dating speaker Romualdez. Na ngayon ay bakit ba yung mga politiko pag inaaresto biglang nagkakasakit? Ay sa bagay si GMA si GMA nagpauso niyan, 'di ba? Si GMA. Sir Kiko, si GMA ang nagpauso niyang kaya ang tawag ng mga GMA syndrome. 'Yan, ha. Ang mga politiko, hindi mo napapansin pag inaaresto, either siya ay depressed, whatever. Mamaya tuloy natin yung kwentuhan natin. Pero magandang umaga muna sa lahat ng ating mga kaibigan sa lahat ng 34 na munisipyo sa lalawigan ng Batangas. Mga kaibigan natin sa Mindoro, Oriental at Occidental, good morning. Maganda umaga rin sa Laguna. Maganda umaga po sa lahat ng miyembro ng Philippine Chamber of Livelihood Enterprise. Philippine Chamber for Livelihood Enterprise of the Visually Impaired. Belated happy birthday kay Ramon Munoz. Na papapi, nag-KTV kami kagabi, grabe, mag-unwind ng konti. Ha? Oo, medyo masaya kami doon, kahit sandaling panahon lang, masaya ang kantahan kahapon. So magandang umaga po sa inyong lahat. Babalik po si DJ Ronnie kasama hopefully si Sir Kiko. Pagkatapos po ng ilang mga awitin, ito po si DJ Ronnie at kayo ay nasa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. More good vibes.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: It is now 6:30 in the morning. That sign check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Paring dayo, paring dayo.
12: Ano ka naman?
11: Payag ka, ikaimi ka pang rehen mag-teleport.
12: Abay, yun naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
11: Pero, 50 years bago ka makarating.
12: Haa, ayaw ko na.
13: Hala, joke pala yun.
14: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
12: Ha? Bakit?
14: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes!
12: Ay siya, sino ganyan?
14: Si DJ Ronnie!
15: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
12: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
14: Ay siya na nga! Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo!
12: Tuwing Sabado at Linggo,
14: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie! Dito lang! Sa GV99.9, your good vibes!
16: Alright! Yan, tuloy po tayo sa ating pagtatanghal. Nako, medyo naglolokole ang iyong kordon. Okay na, yan, okay na. Sige, maraming salamat po. 6:31 in the morning, kayo na sa GV99.9, your good vibes. Good morning. Uy! Sa mga mahilig sa basketball, ha? Sabi ko na kanina, all-outs tayo sa unang kalaban natin. Bahrain yata yun. Hindi ako nagkakamali. Tapos meron uli bukas. May laro ulit tayo bukas at mukhang delikading-ding na naman. But anyway, at least si Alvin Oftana ng Talk and Text naka 31 points. Ah. Diba? Ayos rin yun, diba? Hindi naman lahat ng araw Lunes. Diba? Hindi lahat ng... At saka hanggat ang ating mga mayayaman sa Pilipinas ay hindi pa ganong kapatriotic, hindi pa ganong kamakabayan para gastosan ang ating sports program at pawardi-wardilaang at ang nice life popularity, ha? Recall. Pero wala talagang malalim na paghahangad, na pagnanasa na paunla rin ang ating sports program. Naalala ko si Mark Leviste, dating governor, dating vice governor, ha. Natapos at natapos ang 12 taon sa pagiging vice governor. Walang nagawang Batangas sports program o walang nagawang Batangas sports roadmap. Na matagal na ko nang hinihingi sa kanya, eh. Sabi ko mula nung mag-meet kami at sumama sa akin sa radyo yan once a week, kasama ko si dating vice governor Mark Leviste, no? Hinahanap natin, sir, ano nangyari po dun sa ating Batangas sports roadmap? Wala eh, walang nagawang ganong ordinansa. Alam niyo po kasi pag walang ordinansa, Papa P, mahirap. Walang sustainability, di ba? Ano ba? Walang tuloy-tuloy na, walang tuloy-tuloy na ganap. Kung ano lang maisip, sa halip na nagiging proactive, reactive, at walang direksyon pag walang sports roadmap. Halimbawa, ang dami natin pong athletes with disability sa lalawigan ng Batangas na humahanap saan sila sino mag-aampuno sa kanila at bigyan ng pagkakataong magningning at magbigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang talinong binigay sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng sports. Oo. Ang dami pong mga, baka hindi nyo alam, mas marami pong mga atletang may kapansanan ang nakakapagbigay ng gold medal kesa mga atletang walang kapansanan. Ayaw lang ho nilang tanggapin. Pero sa kabila ng ganyang katotohanan, mga kabibes, mas malaki ang premyo ng athletes na walang kapansanan kesa dun sa mga tagumpay na athletes na may kapansanan. Mas discriminated po ang ating athletes with disabilities, bagamat sila ang madalas nakakapag-uwi ng ginto kesa doon sa mga athletes na walang kapansanan. Ha? That's a fact. Oh, I-check po ninyo mga kabibes ang sinasabi ni DJ Ronnie kung yan po bagay. Yun nga lang kasi, mas popular ang atletang walang kapansanan kesa doon sa mga atletang may kapansanan. No? Tulad, marami po tayo dito sa Batangas na lang, ha? Yung si Magadya diyan sa Laurel, Batangas, ang husay, ha. Si Michael Rivera ng Lipa City, ang husay na atleta, sa kabila ng meron siyang cerebral palsy. Meron po siyang kondisyon at kapansanan na cerebral palsy. Siya po ay isang pride ng lungsod ng Lipa. At sinusuportahan at kumbaga ay nakakaroon po tayo ng suporta para sa ating athletes with disabilities. Ha? So, yun po dapat ang ating binibigyang pansin. Yun dapat siguro, ha, sa dami-dami po ng mga hindi tayo puro ayuda. Ano? Mas marami pong makikinabang kung yung maliit na pera ng gobyerno ay ilalagay po natin sa mga programang makakapag-develop, makakapagpaunlad ng pagiging tao ng ating mga constituents. Ha? So, ayan, ang ating basketball, medyo tagilid tayo sa Asian Games. Kalimutan, kumbaga, ang gawin siguro ng mga atleta natin doon, yung mga basketballista natin, at least basketball. Pero marami pa hong ibang tayo, laro, no? Marami tayong may mahusay na entry sa boxing. Meron tayong magagandang mahusay na entry sa football. Sa mga individual games po, tatandaan ninyo, masakit man mga ka-vibes, ang Pilipino hindi magsyadong mag-i-excel sa basketball. Tandaan po ninyo, the sports of basketball is height. Mga pandak ang mga Pilipino, mga punggok. Ha? Well, yung mga present generation, may mga ilan-ilang matangkad. Pero generally po, sa tapang at tapang, matapang ang Pinoy. Yeah, matapang ang Pinoy. Pero Kaya huwag tayong magsyadong mag-concentrate sa basketball, volleyball. Ay, well, volleyball, okay din, no? Pero yung mga ganyan, mga larong sports na yan, hindi naman yan na-develop dito, eh. Ang pag-igihin natin yung mga kaya nating panindigan. Ah, yung mga taekwondo, karate, ganyan, di ba? Sipak takraw, ayan. Yun yung siguro ang mga dapat nating gastusan. Sa bagay kasi, walang masyadong tao pagka mga ganong individual games. Eh. O, chess, di ba? Ang dami nating Filipino grandmaster ngayon sa mundo. Pero, kasi ang hinahanap, mahirap po kasi yung pagsamahin ng sports at politika, eh. Pag pinagsama po ang sports at politika, burara ang programa. Ha? Ito, naalala ko lang, birthday naman kahapon ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Nung panahon po ng Gintong Alay, yan, di ba? Ang dami, si Lydia De Vega, si Ilma Moros, Posadas, mga individual, ang pinagbuti po ng Gintong Alay, yung mga sports programs na pwedeng mag-excel ang Pinoy. At ang maganda pa sa ginawa ni Michael Keon ng Gintong Alay Sports Foundation, hindi sila kumuha sa NCR. Hindi sila kumuha sa mga, alam mo niyo, mga athletes sa NCR. Meron din magagaling, pero mas maraming magaling, mas marami kayong makukuhang mahuhusay na atleta sa rural area, sa mga probinsya, sa mga baryo. Nandun po ang mga batak. Ha? Papa P, umaga pa lang yung mga kabataan natin sa baryo, inuutosan ng mag-igib ng tubig, inuutosan ng maghukay ng magpala, ambawa, no? Inuutosan ng sumama sa mga magulang para mangisda. In other words, umaga pa lang batak na ang mga tao sa probinsya. Kumbaga parang hindi sila nahuhuli sa mga physical activities. Bagamat dito sa kalunsuran, NCR for example, Lipa, halimbawa, no? Eh ano yan, eh? Kumbaga parang kaya nga sinasabi natin sa mga kapitan, oy, swerte ng mga kapitan, ha? Nangangamoy extension ng term kayo, ha? Mga sineswerte kayo, ha? Gagalikan naman ninyo ba? Mahiya naman kayo sa amin. Oh, yung ibang kapitan hindi nagtatrabaho. Pero yung gaya ng kapitan namin sa Balintawak, mahusay yun. Oh. Si kapitan mahusay, pero pagkaliwanggan, si Kalito, mahusay yun. Kaya okay lang na mag-extend, di ba? Yung kapitan namin sa Sampaguita, si Kapitan Sara, mahusay din. Okay lang din na mag-extend. Oh, pero napakarami yung sinasabing reklamo sa ibang mga kapitan, eh, na dapat daw hindi na ini-extend. Oh. At buti na lang si Attorney Romy Makalintal, ang aking kamag-anak sa father side. Pinsan ko ho yun. Sabay ganun. Sabay ganun, no? At hindi rin ho niya ikinahihiya na pinsan din niya si DJ Ronnie. Oh, di ba? Nangako po at nanumpa. Nangako po si Attorney Romy Makalintal na hahabulin nila ang batas ng pag-extend ng term ng mga barangay officials. Kasi kamakailan lang po kasi in-extend ng 4 years. Tapos ngayon mukhang nangangamoy na i-extend na naman ng another 1 year. So 5 years na ho tatakbo ang term ng mga barangay captains. Ang problema po mga kabarangay, mga kabibes, abay, napakarami yung kapitan na gusto nang isuka ng kanilang mga kabarangay. Eh ngayon, mukhang nangangamoy extension na naman. Ha? Pero sa Senado, maraming ayaw. Ha? Ayaw ni Tito Soto, ayaw ni Risa Honteveros, ayaw ni Bam Aquino, ayaw ni Erwin Tulfo. Ayan. So, sana naman ay mamayani ang katarungan, mamayani ang katwiran dito sa binabalak na naman ng mga politiko. Kasi ang problema ho natin, ina-adjust nyo yung eleksyon ng barangay sa pabor sa politika. Kung sinong mayor na nakaupo, kung sinong gobernador na nakaupo, at malami, uy, medyo sympathetic sa atin ng mga kapitan. Gawa natin ang bawa, mga congressman. Ha? Extend natin ang terms, ang extension ng mga kapitan, at ito'y mapapakinabangan natin. Yung paghanggang ganun ho ang katwiran, eh, mukhang sinisira ninyo ang barangay governance. Dito lang, actually, hindi lang ho dito sa Pilipinas ang barangay governance. Iba lang ang tawag. For example, sa oras na natin muna, Papa Kiko. Ha? Ay, Papa Kiko. Papa JV, Papa P. 6:41. Oh, 19 na minuto po. Baka nawiwili na naman si DJ Ronnie sa kakakwento, sa kakahunta sa inyo. Sinasabi ko po, dito sa, hindi lang ho dito sa Pilipinas ang barangay governance. Maging sa ibang bansa, meron po silang barangay governance. Kaya lang tawag doon sa ibang bansa, council. Doon sa Adelaide, for example, sa Australia, pwede ho kayo doong magpapapapapino. Bawat pamilya doon ay may 1,000 tons na pwedeng ipahakot sa council o sa barangay. Ang equivalent dito ho noon, barangay. May 1,000 tons kang pwedeng ipahakot ng libre kada 6 months. So sa isang taon, meron kang 2,000 garbage, volume of garbage na pwede mong ipahakot sa council. Yung iba doon, ginagamit yung mga cabinet, mga lamesa, mga hindi na kailangan. At saka ang ganda sa ano, sir? Ang ganda sa, siguro sa Korea, ganun din. Dahil meron silang pinaglalagay. Halimbawa, sa Adelaide, for example, kung ayaw mo na nung gamit, sir, halimbawa, ayaw mo na nung table mo, ayaw mo na nung kama mo, ilabas mo lang yun. Ilabas mo yun at may kukuha. Huwag ka na magre-reklamo pag kinuha, syempre, di ba? Doon din sa Korea, ganun. Ang number one mga hakot naman ng mga patapon sa Korea, o sa pananaw ng mga Koreano, ano, ang number one naghahakot ng mga patapon sa Korea ay mga Pilipino. Mga Pilipinong nandun sa Korea. Oo. Kaya meron akong barkada yung anak niya. Pag naghahakot sila ng mga ganong gamit, sabi ng mga anak, oh, yan na naman ang mga Pilipino. Yan na naman ang mga basurerong Pilipino. Pero sa Koreano salita. Hulihin nyo. Diba? Nahiya yung mga anak ng Pilipinong Koreano, Korean Fields. Core feels ang tawag. Nahihiya sila na ang kanilang mga magulang nag-aakot ng mga tinatapon ng mga ibang Koreano. Diba? Ganun tayo, maarimuhunan tayo eh. Mabalita mo, may mga ukay-ukay dyan na galing pala dun sa mga repaired appliances, ha? Mga furnitures na galing sa Korea, galing sa Taiwan, galing sa Europe. Yan po yung mga mahilig magtapon ng mga magaganda pang gamit eh. Australia, New Zealand. May tradisyon po kasi sila na tuwing bagong taon dapat nagpapalit ka ng gamit. Kahit maganda pa yung gamit, nagpapalit ka dapat. Oo, ang tagakuha naman po, mga Pinoy, mga Indiano, mga Indonesians. Ayan, mga tagakuha na mga tinatapon itong mga mayayabang na bansa. Oo, diba? Kasi yan ang tradisyon nila, ano magagawa mo? Ang Koreano po, pag naglipat yan ng bahay, wala hong dinadalang luma yan. Yan ginagarage sale. Ayan. Ang dami namang tuwan-tuwa na nakakabili ng maayos pa ho. Ganda pa ng gamit eh. Oh. So, balik tayo sa barangay. Doon sa, sabi ko nga, sa Adelaide, at sa halos buong Australia, meron po silang council doon. Makapangyarihan po yung council si Papa P. Halimbawa, nag-report ka Papa P ng sirang may butas. Ano? May butas yung, may butas na walang takip. Aba, in a matter of hours, within the day, natatabunan ng barangay na meron silang sariling mga gamit, mga equipments para yung mga butas takpan. Tapos, pag ikaw inireklamo, sir, sa council, ikaw, Papa P, mahilig kang mag-videoke hanggang alas 12 ng gabi, yan, no? Naireklamo ka sa council, pare, multa ka. Multa ka ng pinakamababay, $300. Oh, 'di ba? Kaya ang council po doon pinapakinggan. Halimbawa, Papa P, magtatayo ka ng tindahan. Tapos wala ka namang enough parking, maireklamo ka sa council. Abayari ka, pre. Hindi mo pwede ituloy negosyo mo. Hindi pwede ituloy. Oh. So, maganda po at working yung kanilang barangay governance doon. Dito sa atin, okay pagka kaibigan ka ng kapitan. Pero pagka medyo inaaway mo si kapitan, sorry na lang. Di ba? Sorry na lang. Kaya, hanggat ganito po ang isipan ng mga politiko, lalahatin ko na. With all, mawalang galang na po sa inyo. Huwag niyo naman po akong sasampalin. Ano? Pero mawalang galang na po. Kayong mga congressman, senador, husay-husayin naman natin. Igalang natin ang ugat ng barangay governance. Noong araw po, pag tinawag kang tiniente de barangay, kapitan, napakalaki ho ng paggalang ng mga tao noong araw sa mga kapitan. Ngayon din naman po, andyan pa rin naman. Pero noong araw po, pag sabi, oy, ang tatay ko, kapitan ang tatay ko, iginagalang yan sa buong barangay. Diba? Ay ngayon po, dahil sa unti-unting kinukurap, quote-unquote, ng mga nakaupong mambabatas ang barangay governance sa Pilipinas, sino pang aasahan natin? Alam nyo, ang mga tao, pag may away sa barangay, pagka may ano pupunta ng barangay. Ngayon pag ganito ho ang sistema, ang kalakaran ng pamamahala na hindi natin ginagalang yung mga batas na tayo mismo ang gumagawa. Aba, eh, sana ho tayo pupunta. Akala ko ba this country is a country of law and not of men. Pero sa pinapakita ho, tulad nyan, pasado na sa mababang kapulungan yung term extension hanggang 2028. Ha? At least sa mga sa Senado po, na nakakarinig pa tayo ng tumututol. Pero kasi ang mga congressman, alam nila eh, kung sino yung mga kapitan na against sa kanila, kung sino yung mga kapitan na ayaw sa kanila. O yung gusto sa kanila. Meron silang bilang, parang sabi nga, nakaugat sa daliri ng kanilang mga palad. Kasi ang mga kapitan po, let's face it, nagagamit na rin as political machinery ng ating mga magagaling na politiko sa Pilipinas. Kaya wag naman ho nating unti-unting wasakin ang fundasyon ng isang magandang governance na ang tawag po natin barangay governance. So sana hindi pumasa. Sana hindi pumasa ang batas na ito at sana sa 2020 itong November matuloy o next year matuloy ang halala ng barangay. Buti pa yung BARM election, yung BARMM, ha? Bangsamoro Autonomous Region, matutuloy na yung kanilang kauna-unahang BARM election, ha? Eh bakit ang barangay inuurong natin ang inuurong? Eh mabilis pa ho ang pag-urong ng term ng mabilis pa papapi ang pag-urong ng termino ng barangay captain kaysa sa pag-urong ng damit. Madaling kukupas ang damit, pero yung termino ng mga barangay officials, hahaba o depende sa luho ng mga mambabatas ng Pilipinas. Wala akong basihan ang mga congressman, with all due respect to all of you. Palagay po ni DJ Ron, hindi ko po sinasama rito yung GV99.9. Ho. Wala pong kinalaman dito ang GV99.9. Sa sinasabi ko na ang mga mambabatas ng Pilipinas ay unti-unting winawasak ang pundasyon ng barangay governance sa Pilipinas. Ay ano pa ho, saan pa ho sasandal ang mga tao kung ganito ho ang pananaw ng ating mga mambabatas. Ito po si DJ Ronnie at kayo po ay nasa GV99.9 kasama si Papa P. This is GV99.9, your good vibes.
17: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
18: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC, more loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
19: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
20: Rentahin na kami!
21: GB9999. Rentahin na tayo, mga kabay!
22: Rentahin na!
23: Renta!
24: GB99.9.
25: Rentahin na!

0: radyo ka pa ba?
1: Diba pa kami?
2: Baka DJ Ronnie yan.
3: Baka DJ Ronnie yan.
0: Baka DJ Ronnie yan.
4: Baka DJ Ronnie yan.
5: DJ Ronnie.
6: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GB99.9.
7: Your goodbye.
6: Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ang bilis ng oras, alas 7 na. Grabe na. Nalilibang ba kayo sa huntahan natin? Oh, magandang umaga po sa mga taga San Jose, Batangas. Ha, Papa P? Yung ating mga kaibigan dyan sa San Jose, Batangas, nagre-request ng Power of Love. Si Romeo de Guzman and family. At sa lahat po ng mga kaibigan natin sa San Jose, Batangas, kay Evelyn Makalinaw, kay Ninang Evelyn, magandang umaga po. At sa lahat ng kay Ma'am Dulce, ng bayan ng San Jose, Batangas. Oh, di ba?

10 times. Kayo ba yung naglalaro ng ano? Ano ba? Scatter? Oo. 10 times. Mga ganyan, di ba? Good morning din po kay Dr. Angelica Marquez Reyes ng Rosario, Batangas. Morning, Doc Angelica. Doc Ilog, ang tawag nila. Oh, gandang umaga. Sa kalahat po ng Reyes family dyan sa barangay Marilog ba yun? Masaya. Dennis Baby. Diba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning din sa Calatagan, Batangas, kay Miss, sa pamilya ni Evelyn Bueno at lahat ng nakikinig dyan sa Malbar, Batangas. Good morning sa Tanawan, sa Talisay, yan, sa Tarangka. Nandyan ang pamilya ni Nympha de Ocampo at lahat ng barkada natin dyan sa Talisay Flames. Malu. Kung si Malu ay mamigay ng stab. Hindi, joke lang. Nakakuha na yata. Oh, nakuha na, ma'am. Oh, thank you. Sa mga paloob, eh, no? At ito po ang magandang balita. Oras na natin muna, Papa P. 7:05, 5 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Ayon po sa mapagkakatiwalaang source na tulad ni Papa P, wala daw pong nakakuha ng 285 million pesos sa Ultra Lotto sa draw kagabi. Ah, so, hindi pa ho namin sponsor ang PCSO, pero binabalita ko lang sa inyo, walang nanalo daw po sa 285 million. Ah, so, malaki-laki yun, ano? Anong gagawin nyo pag nanalo kayo ng 285 million? Diba? So, may pag-asa pa. I think yung Grand Lotto, check nyo lang mamaya sa inyong Lotto outlet. Parang wala pa rin nanalo doon. Tingnan mo nga, Papa P. Yung Grand Lotto 655. Kailan ba yun? No, isang araw, nasa 185 Yung Grand Lotto 655. Oo. Tine-check po ng ating mahusay na si Papa P. Alam mo si Papa P, may na-discover ako kay Papa P. Ang galing pala nitong technician. Oo, mahusay ha. Marami siyang mga hindi ko alam. Eh, siyempre, IT graduate naman to. Siyempre, di ba? Kayo mga nasa IT, players kayo ng IT, nako, mahalin po ninyo yung kurso ninyo kasi yan po ang kailangan ngayon ng marami. Ha? Ang atin namang mga eskwelahan, wala pa rin. Magkano na? Ha? 186 million walang nanalo sa Grand Lotto 655. O balikan ko yung mga IT. Kayo mga eskwelahan na nag-offer ng IT, lalo na yung mga state and state universities and local colleges, eh maging relevant naman kayo sa mga itinuturo. Baka may itinuturo nyo kung paso na, 'di ba? Nag-offer kayo ng mga IT courses, husayin nyo naman ng pagtuturo. Eh mamaya nakatapos sa school ni hindi marunong. Diba? So, ayusin naman ninyo ang inyong mga curriculum dyan sa IT. Lalo pat, yan ang inaasahan ngayon sa industriya natin. Mga mahihilig sa information technology. Ha? Oh, so, ayusin naman ninyo para naman competitive ang inyong mga graduates. Hindi yung kung ano-ano mga sinisingil ninyo, kung ano-ano mga requirements ninyo, hindi naman nagagamit. Ah, so sana may konsensya yung mga eskwelahan na nag-o-offer ng IT courses. Siguraduhin yung relevant at up-to-date ang inyong mga curriculum. Maawa kayo sa mga magulang na halos gawing tanghalian ang gabi at gabi ang umagahan. Aba, ay pagkatapos ay mga pasong teknolohiya at pasong karunungan pala ang inyong makukuha ng kanilang mga anak sa inyo. Swerte kung mga nasa state universities, wala masyadong bayad. Pero yan po mga private universities na go-offer ng information technology, ang mamahal ng bayad. Only to find out na yung curriculum na itinuturo hindi ganun up-to-date, hindi ganun relevant. No? So, maawa naman kayo sa mga magulang na nagbabayad, naghihirap upang ang kanilang mga anak ay maging competitive sa industriya. Ha? Okay. Isang bagong karunungan ang itinuturo ngayon o itinuro ngayon sa mga empleyado ng lalawigan ng Batangas. Yung matatag na kabuhayan. Parang ano, ginay

yung sa ating ano ah, sa ating Reframe Economic Empowerment Access Program ng Persons with Disabilities, matatag na kabuhayan ng Batanggen yung may kapansanan. Yan. Ah, by the way, doon po sa mga sa ating mga kapatid na persons with disabilities sa lalawigan ng Batangas, pwede po kayong magpasa ng inyong livelihood projects, proposals, concepts tuwing Lunes at Webes po sa inyong PIDAO office dyan po sa Kapitolyo sa lalawigan ng Batangas. Good morning po kay Ma'am Ethel Luistro ng Provincial Social Welfare and Development Office, Papa P. Si Mami Ethel ang sabi sa akin ni Mami Ethel isang araw, "Bunso, ang sweet ng Mami Ethel, ano, Mami Ethel Luistro. Thank you, ma'am. Maganda umaga po." Sabi niya, "Bunso, sa susunod." Di ba, ang sarap pagkagalon. Oo, Mami, ganda umaga po, Mami Ethel Luistro. Maraming nalungkot, no, nung hindi matutuloy yung barangay election, sabi ni 3819. Nako, ay paldo na naman po ang mga maraming kapitan. Hindi matutuloy ang barangay election. Pero hindi pa tapos yan. Yan ay meron pa ho yung laban sa Senado. Sabi ko sa inyo, mga tumututol ay si Bam Aquino, si Risa Hontiveros, sila Erwin Tulfo. Ayaw nila na mabalam uli ang barangay elections. Ha? Oo. So, huwag naman. Sana medyo bumalik naman sa paggalang sa batas. Kayo rin po, kayong gumagawa ng batas, kayo rin po yung sumisira. Ano ba yan? Ha? Oo. Okay, so, tulad po ng sinabi ko mga kapatid, mga ka-vibes, isang magandang livelihood project ang sinimulan sa Kapitolyo ng Lalawigan ng Batangas. O kayo baka taga Mindoro, taga Laguna, may gusto kayong ibahagi. Ano bang ginagawa ng mga pamahalaan ninyo ngayong, by the way, ngayon po ay Civil Service Month. O buwan ng mga kawani ng pamahalaan, hindi lang sa Batangas, hindi lang sa Calabarzon, kung hindi sa buong Pilipinas. Ha? Ngayon po ay September, buong September ay pinagdiriwang po at binibigyang importansya ang mga kawani ng pamahalaan. Kaya nga po sa Kapitolyo, sa pamahalaang paglalawigan ng Batangas, batid po ni Governor Vilma Santos Recto na ang isang susi sa matatag na kawani ay matatag na kabuhayan. No? Kaya inuna po ni Governor V yung mga contractuals natin, yung mga job orders, ha, yung mga nasa lower ranks. Pinaturuan po ni Governor V ang mga livelihood projects sa DTI, sa PC Ledo. Ayan, Ma'am Celia, magandang umaga po. Ma'am Celia Atienza, magandang umaga po sa inyo. Layunin po ng programang ito ni Governor Vilma Santos Recto na siguraduhin na hindi makakabalam ang pananalapi ng pamilya sa pagganap sa trabaho. Batid po kasi ng mahal na Gobernador Vilma Santos Recto na pagkastable ang pinagkukuna ng kita ng ating mga kawani ng pamahalaan, lalo na po yung mga nasa lower ranks na siyang kumakatawan sa majority of the workforce of our government in the Philippines, hindi po exemption dyan ang lalawigan ng Batangas, pag alam po ng mga kawani na may pagkukunan sila ng kabuhayan, mas mapapag-igi po nila ang paglilingkod sa ating mga kawa, sa ating mga kababayan na pinaglilingkuran po natin, no? At ang kakaiba po rito sa ginawa ng Governor Vilma Santos Recto, Papa P, hindi lang training, ha, Papa P. Pagkatapos ng training, meron ding bibigay na starting capital o puhunan. Yan ang pinakamaganda, di ba? At umaasa po ang Governor Vilma Santos Recto na mararamdaman ng bawat isang kawani ng lalawigan ng Batangas ang sinserong paghahangad ng kanyang liderato na mapaunlad, mapagaling, mapaayos ang paglilingkod ng mga kawani sa pamagitan po ng pagbibigay ng ganitong pagsasanay, pagsasanay sa meat processing, yung langgonisa, tocino, mga ganyan, no? At iba pang mga napapanahong proyektong pangkabuhayan, ha? At ang pinakamaganda nga pong component ng kanyang training po ay
Ang maganda hong component ng training po ng ating mahal na gobernador ay pagkatapos ng training ay pinabibigyan po niya ng puhunan yung mga nakitang masikhay na nakiparticipate, nakisali, hindi yung nakaupo lang gayon. Aba ay pinabibigyan po ng mahal na gobernador ng puhunan sa kanyang mga livelihood sa Batangas Livelihood Team na pinangungunahan nga po ng mahusay at masipag na si Madam Celia Atienza ng Batangas Livelihood Council. Na yung pong Batangas Livelihood Council, mga ka-vibes, ito po ay binubuo ng iba't ibang mga ahensya ng Kapitolyo at national government na nakahimpil, hosted by the provincial government of Batangas. So, congratulations Governor V for this very very worthy and relevant intervention, ha? Talagang ang ating governor ay maasahan sapagkat sa kanyang puso, alam mo Papa P, iba talaga sir pagka yung lingkod bayan ay nanggaling sa mahirap, 'di ba? Tulad ni Governor V. Ang Governor V po, kung hindi pa alam ng iba, 9 taon pa lang nagtatrabaho na sir. Ha? Kaya lumaki po, hindi naman po ito pinanganak na may she's not born with a golden spoon on her mouth. Sabi nga po, hindi po siya likas na mayaman ang Governor V. Ang Governor V po, 9 taon pa lang nagtatrabaho na. Hanggang ngayon, siya po ay 35 years old, nagtatrabaho pa din. Kaya ramdam niya ang bawat daing, ang bawat sakit, ang bawat pag-aalala ng ating mga empleyado, ng kanyang mga kababayan, sapagkat siya po mismo ay galing sa hirap. Kuminsan nakakapagbitaw ng mga salitang di naman, wala namang intensyong mangmata ng ibang tao, pinalalaki na ng mga kritiko ng governor. Hindi naman po ganun. Ha? Ang Governor Vilma Santos Recto po ay tao din. Kuminsan, sabi ng iba, hindi maganda daw yung pahayag. Well, kung di po kayo natutuwa, ay di magaling. Pero, wag na naman pong palakihin na as if talagang ganun ang ugali ng Governor V. Ang Governor V po, ang alam ko, isa sa mga kaunting alam ko na politiko na walang talo. Simula po nung siya'y naghangad ng paglingkuran ang kanyang mga kababayan mula pa 1998 hanggang ngayon, walang talo. Ha? Yung pong iba dyan, bago naging gobernador, 10 beses na talo bago naging gobernador. Oh. Nagkataon lang na nung lumaban siya, yung mga ibang gobernador dyan, nung lumaban, ala namang matinding kalaban, kaya nananalo. Oh, di ba? Oh. So, ang Governor V po, lahat na ng mga matitinding politiko sa Batangas, kinalaban po ang Governor V, pero sabi ng mga kababayan, di, kay Ate V pa rin kami. Di ba? Oh, so, napakaganda po ng ganitong project, ma'am. Ituloy po ninyo na pagmalasakitan ang mga mabababang empleyado natin sa Kapitolyo at sana'y gayahin ng mga mayors ng Lalawigan at ng Calabarzon para po naman dito sa bahaging ito ng mundo maipagmalaki natin ang mga politiko dito sa Calabarzon sa pangunguna ng Governor Vilma Santos Recto ay mga mapagmalasakit upang makamit ang isang matatag na pamumuno. Dito po, hindi lang dito sa Batangas, kundi sa Calabarzon at sa buong Pilipinas. Oras natin, Papa P. Oo, 17 minuto. Ang magiging panahon po natin, hindi pa sumasagot si Kataktikyo, ano? Si Kayo Stakyo. Oh, so, Papa Nelson, sir. Marami nagtatanong dito saan daw galing yung 100 assistive devices sa pinamigay nyo dyan sa Bawan nung isang araw. So, baka pwedeng ikaw na ang matawagan namin at maipaliwanag mo sa madlang bayan, madlang people, kung paano mo na ipon yung 100 assistive devices na ipinagkaloob mo. Alam ko, isa yan sa pinakamalaking distribution of assistive devices na nangyari dito sa lalawigan ng Batangas. Ha? So, pagkatapos po ng mga tugtugin natin, mga isa dalawang musika ay si Mr. Nelson Radante ho, dating pangulo, ngayon ay treasurer ng Samahan ng May Kapansanan sa Lalawigan ng Batangas. Sa bahagi po ng Ako ay Ikaw Rin dito sa inyong programang Back to Back Kontahan dito lang sa GV99.9, your good vibe.

0: Sandali. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
7: Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.
0: Honey, mas gusto kasi namin, MLMC.
1: Alam mo ba, MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
0: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Ay, pisan-pisan.
12: Ah, pisa, bakit?
11: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
12: Urma, pisan. Porma habol ko yung crush ko.
11: Pero, di ko nahihinto.
13: Ayaw ko na.
1: Hala? Joke pala yun.
14: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
12: Ha? Bakit?
14: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes!
12: Ay, siya? Sino ganyan?
14: Si DJ Ronnie!
15: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
16: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
14: Ay, siya na nga! Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo! Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie! Dito lang! Sa GB99.9, your good vibes!
17: Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Yan, okay na. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pagdatanghal ngayong umaga. Hindi lang ho na namin makontak pa si Takyo Alikaya ng Lian, Batangas. Oo, si Papa Nelson Adante raw po ay pakainta at magdadala ng pasyente sa Mediwalk diyan sa Kainta. So, ingat-ingat, sir. Bahagi po ng ano, habang hinintay po natin si Eustachio Alikaya ng Lian, Batangas. Bahagi po ng handog sa Pangulo yung programa ng National Council on Disability Affairs sa pakikipag-partnership po sa Provincial Persons with Disability Affairs Office. Meron pong mahigit na 100 persons with disability na pinili ng National Council on Disability Affairs sa pamamagitan ng Municipal at City Pidaw ng Lalawigan ng Batangas na makakatanggap po ng Commemorative Unified ID. Commemorative Unified ID na ibibigay po sa Lunes mismo ng National Council on Disability Affairs at pamunuan po ng Presidential Management Staff. Ayan, ho. Meron din pong 28 persons with disabilities na makakatanggap ng assistive devices, yung mga saklay, walker, quad cane at mga wheelchairs. 28 may kapansanan po yon na makikisali dito sa handog ng Pangulo at 12 persons with disabilities ang magre-representa naman sa lahat ng may kapansanan sa Batangas at tatanggap po kay Executive sa magiging panauhin ng PMS sa Monday. Mukhang si Executive Secretary Ralph Recto po ang dadating dito na siya po mismo mag-aabot doon sa 12 representante ng mga may kapansanan. Ho, bahagi ng ilan pang mga sektor na tatanggap ng iba't ibang inputs galing po iba't ibang serbisyo galing po sa national at local agencies sa pagbibigay saludo sa magandang liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ayan, ha? So, pinakikiusap po sa lahat ng mga may kapansanang o sa lahat ng PDAW officers na nagpadala ng ng ID, ng mga pangalan ng mga taong bibigyan ng commemorative ID, na lahat po ng inyong mga pinangalanan ay dapat po ay nasa Bulbok Event Center o Provincial BPEC. Ano ba yung BPEC? Batangas Provincial Event Center. Yan, BPEC, dyan po sa Barangay Bulbok. Hindi po sa Lipa, kundi sa Batangas City ng alas 8 po ng umaga. Kasabay po nito, mga ka-vibes, ay ang mapapalad na 30 mga bata na sasailalim sa Care Van Project ng National Council on Disability Affairs. At ang balita ko po ay maraming mga kabataan o maraming mga batang may kapansanan ang nanggaling sa lungsod ng Lipa, sa Rosario, sa Taisan, sa Ibaan, at sa Batangas City at sa Taal, Batangas. Yan daw po ang mga mabibigyan ng diagnosis ng isang qualified na developmental pedya. May kasama po ang NCDA ng mga doktor, therapist at developmental pedya. At ang mga social workers po na mismong magagawa ng profiling ay ang social workers po ng DSWD-4A sa tanggapan ni Director Barry Chua. Ha? So, anong balita kay Takyo? Wala pa rin? Oh, nawawala si Eustakyo. Ha? Baka may nakakakilala kay Eustakyo ng Idlian, Batangas. Hindi ho namin makontak. Eh. Okay. So, yung pong 30 mga bata, age 7 and below, ay bibigyan po ng, kung sila po ay makakwalify, sila po ay maisasali sa Care Van Program ng National Council on Disability Affairs. Subukan po nating makahanap ng makakapanayam doon, at sa Sabado ay iyan po ang isa itatampok natin dito sa ating programa sa Ako Ikaw Rin portion. Ano? Mahalaga po itong Care Van. Alam niyo kung bakit? Marami hong mga may kapansanan, lalo na po yung ating mga persons with intellectual disability at with developmental delays. Sila po yung nangangailangan ng halos sa lifelong care. Ano ho? Kaya naman si Presidente Ferdinand Marcos sa kanyang State of the Nation address ay dinagdagan po ang benepisyo, ang free therapy para po rito sa ating mga kababayan na may intellectual at developmental disability ho. From 90 sessions, ginawa niyang 150 session sa isang taon. Ah, dito naman po sa Lunes, sa handog ng Pangulo, ang mapipili po ng National Council on Disability Affairs ay bibigyan po ng 5 tuloy-tuloy na therapy session. Babayaran po ng National Council on Disability Affairs. Kaya swerte ho ng mga bata. Diba? Ang bawat session po ng mga bata, alam nyo, Papa P, ang mahal ng therapy, ha? Ang bawat session yata nagre-range ng 600 pesos to 1,000 pesos per session. Ay ang isang may intellectual, ang isang may developmental delay na mga may kapansanan, yan ay ano eh, nangangailangan ng at least 2 session sa isang linggo or at least once a week. Isang kukunin ng ating mga kababayan, lalo kung mahirap yung ating pong mga magulang ng mga may kapansanan, may ganitong kapansanan, ano? Kaya swerte po nung 30. Una, dahil babayaran sila ng yung pong kanilang therapy session for 5 months ay babayaran ng National Council on Disability Affairs. Ang pangalawa, sila ang magiging example. Sapagkat sa October naman po, magkakaroon ng Orientation on Care Economy Program muli ang National Council on Disability Affairs. Dati-dati po ay si DJ Ronnie ang isa sa mga numero unong kritiko ng NCDA. Pero ngayon po, nung nasa PDAW na si DJ Ronnie, aba, katuwang na po niya ang National Council on Disability Affairs. Pero hindi pa rin na mawawala yung ating mga kritisismo. Kasi constructive criticism po naman yung atin. Ha? So maganda po yung arrangement, no? At baka nakikinig po si Director ng DICT Batangas, ay pupuntahan po namin kayo today. Oo. We need badly your assistance, sir. La Arnie, tsaka kay Mary Ann, ganda umaga sa inyo. At tawag kami sa'yo. So, as far as persons with disabilities concerned, halos may 200 may kapansanan po ang makikinabang sa mga serbisyong handog ng Pangulo na alay po ng iba't ibang ahensya ng nasyonal at lokal dito po sa lalawigan ng Batangas. Diyan pa sa inyo sa ano, sa inyo sa Laguna, sa Quezon, sa Rizal, sa Cavite, ano ang partisipasyon ng may kapansanan diyan dito sa programa ng handog sa Pangulo? Ha? Incidentally, birthday ho bukas ni President Ferdinand Romualdez Marquez, o kilalang BBM. Ayan. At mamaya po ay meron tayong paglalahad ng mga activities na gagawin po ng ating Kapitolyo sa pangunguna po ni Governor Vilma Santos Recto. Siyempre kasama ang kanyang mga tao, mga kasamahan sa legislative at sa executive. Sa executive po, pinangungunahan ni Attorney Joel Montealto, Batangas Provincial Administrator, katuwang ang kanyang very able and proactive partner, Mr. Pedrito Martin M. Dihan Jr., Engineer Nerio Ronquillo, Mrs. Sam Isaga, at lahat ng mga department heads ng Provincial Capital of Batangas. Ayan, ha? Lahat po ay aligaga. Kasi mula pa kahapon, ay busy-busy po si Engineer Noel Rocafort ng GSO at si Engineer Nery Ronquillo sa pagtulong, sa pagtugon sa mga pangangailangan. At inaasahan pong aabot sa 5,000 katao ang matutulungan po nitong handog sa Pangulo Services. Ha? Iba-iba po ang mga serbisyong ipagkakaloob dyan. Mamaya pong alas 8, papasadahan natin yan. Ha? Ibigyan natin ng kaunting detalye ang mga mangyayari dyan sa handog sa Pangulo sa Lunes, September 14, 2026. Oras na natin, Papa P. 7:39? Oo, 7:39. Alam po ba ninyo na ano? Bumaba po ang budget ng National Council on Disability Affairs sa 2027 appropriations. Ha? At sabi ho ni Win Gatchalian, Win nga ba yon si DSWD? O yung gusto maging senador din? Si Secretary Win Gatchalian ay sabi ho niya, okay lang naman yan kasi lumaki naman ang budget sa AICS. Yun po ang problema pag ang Secretary ng Social Welfare ay hindi po social worker. Masyadong ayuda-based ang kanyang isip. Hindi po kailangan lagi ng may kapansanan ng AICS. Bagamat madalas, of course, kailangan nila ng pera. Kailangan ng ayuda para mabayaran yung kanilang care services na kailangan po, no? Pero halimbawa, kung maayos sana yung mga facilities tulad ng National Vocational Rehabilitation Center, di ba? At maayos ang rehab program ng ang department, at napopondohan ng tama, maganda po eh. Marami magagandang programa yung ating DSWD na ngayon po ay dahil sa ayuda mentality ng panahon ay nababawasan at patuloy na bumababa ang kanilang budget. Nakakalungkot po yun. Pero sabi ko nga, yun ho ang disbentahe. Yun ang problema pag ang ating mga nasa cabinet ay hindi naman yung kanilang expertise. Halimbawa po, si Sherwin Gatchalian, di naman siya social worker. Pero ang liwanag po sa Magna Carta of social workers na dapat ang mga pinuno ng service agency ng Department of Social Welfare ay dapat registered social worker. Ay kaya lang siyempre po, yung position ng cabinet secretary, prerogative yan ng Pangulo. Ha? Kaya kita nyo, nung panahon ni Digong, ang mga na-assign na secretary ng DSWD, sila Rolando Bautista. Anong alam nun? Sundalo yun eh. Ha? Oh. Sino pang inasay? Si Erwin Tulfo. Anong alam ni Erwin Tulfo? Bagamat senador ho siya ngayon, one of the top 5 senators that we have. But of course, social worker or social work and social analysis is not his cup of tea. Diba? O kaya medyo marami pong mga ayuda na naman. Halimbawa, sa panahon ni Senator Erwin Tulfo, naglabas ang isang administrative order na ang pipirma sa mga transaction ay MS at CS at PSWDOs. Eh, nasan po si Pidaw? Diba? At maliwanag din po na may mandato si DSWD na palakasin ang mga tanggapan ng Persons with Disability Affairs Office sa buong Pilipinas. Diba? Palakasin ang lahat ng opisina ng Persons with Disabilities at hindi pakialaman ng ibang mga MS at CS. Ang problema naman natin po, kaya siyempre nakikialam din naman si MS at CS, eh yung mga naituturong kung sino man ang nagtuturo na nilalagay dun sa PIDAW, kung hindi walang kapansanan, yung mga may kapansanan hindi masyadong equipped sa kanilang gagawin. Kaya simpleng pangalan, middle name, last name, hindi magawa ng tama. Pabalik-balik, paulit-ulit. Ay, napakasimple ho naman eh. Ha? Kada quarter ng ginawa ng Diyos, mali pa rin ang pangalan, first name, at ang masagwa pa ho, yung mga hindi na makaganap ng tungkulin, inilalagay pa rin para mabigyan ng honorarium. Bakit ganun? Yun po dapat ang chine-check din ng MS at CS natin. Diba? Isusupervise po ninyo. Iba po yung supervise sa dinidiktahan. Iba, malayo po yun, ho, mga kapatid sa pananampalataya, mga ka-vibes natin. Hindi ho ang sinabi, diktahan ninyo. Ang sabi po ng circular, ng joint circular ng DILG at DSWD, isupervise ninyo ang mga Persons with Disability Affairs Officer. Hindi ho pakialaman o diktahan sila sa kung anong programa ang gagawin nila. Ayun. Diba? So, dapat ito naintindihan yun ng ating mga namumuno. Na ang Persons with Disability Affairs Office po ay isang mandato ng RA 10,070. Pag sinabi pong RA, Republic Act. Pag sinabi pong Republic Act, batas ng Republika ng Pilipinas at ang Calabarzon Region ay bahagi ng Pilipinas. Therefore, susunod dapat ang mga kinaukulan sa RA 10,070. Hindi po ang katwiran kasi walang pondo, lalo na yung mga first class provinces and cities of the Calabarzon. Hindi po katwiran na wala kayong pondo. Ay bakit ang ibang ahensya na hindi na mas nauna pa rin yung RA 10,070? Nabigyan nyo ng creation, nabigyan nyo ng item. Ha? Katwiran nyo, lalagpas sa PS o personnel. Alam po nyo, ang gobyerno kasi meron yung limit sa personal services. Di ba? Pero bakit itong RA 10,070, 2016 pa? Eh bakit may mga items na na-create mula 2020 hanggang kasalukuyan na nabigyan nyo ng pagkakataon sa sistema? Pero bakit itong batas na 2016 pa? For example, yung ordinansa ng Batangas para sa PIDAW, 2016 pa. Ha? Bakit hindi inayos ng Provincial Human Resource Management Office ang sitwasyon? At pilit yung binabaluktot ang sinasabi ng batas. Ha? So, total civil service month ngayon. Tinatawagan po natin yung Batangas Civil Service Provincial Office. Checkin nga po ninyo ang ginagawa ng Provincial Human Resource Management Office dito po sa kalagayan ng ating Persons with Disability Affairs Office. Hindi lang po sa provincial, kundi sa city at municipal, sa buong Calabarzon. Lahatin ko na po sa buong Calabarzon. Hindi lang sa Batangas, hindi lang sa Mindoro. Ay, Calabarzon pala, mali. Hindi lang sa Batangas, hindi lang sa Laguna, hindi lang sa Rizal, hindi lang sa Cavite. Pati sa Quezon. So, kung may nakikinig pong taga-civil service, checkin po ninyo, magkaroon kayo ng random check dito sa pinaggagawa ng mga HR officers sa Pidao offices sa buong Calabarzon. Ha? It's about time na turuan po nyo sila ng leksyon. Eh sabi po nung isang HR officer, eh, ang Pidao, wala namang Pidao sa ano eh, walang Pidao sa local. Diba? What the face. Ang kapal nung HR officer na yon. Ha? Hindi raw applicable sa local yung Pidao. Eh saan po? Sa universe, sa ano, sa Mars o kaya sa Venus. 'Di ba? Malungkot po pagka ganong sa bagay, mahirap daw gisingin ang gising. So, pinapanawagan po natin sa Civil Service Commission, sa Regional Office 4A, sa mga provincial offices ng Civil Service sa Calabarzon. Checkin po ninyo kung ano ang itsura ng mga Pidao officers at offices dito sa buong Calabarzon. DSWD 4A, Director Chua, aba, ay kilos naman sir, para naman medyo masaya-saya. Ha? Kay Director Iglesias ng DILG, mag-joint task force po kayo, tingnan ninyo, anong sistema ng Pidao sa Calabarzon area. Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y, at kayo po ay nasa inyong weekend date, ang inyong back-to-back huntahan, dito lang sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. Yan, alas 8 na ng umaga. Ang bilis-bilis. Good morning po kay Sir David. Hello, Sir David. Pogi ba ako sa picture? Ay, nako. Magandang lalaki po ako sa inyong lahat. Sigurado yon, sure yon. Ito po si DJ Ronnie. That's R-O-N-N-E-Y. Kasama po ang buong pangkat ng weekend date huntahan, back to back to back to back to back huntahan. At ang bilis ng panahon, ha? Kahit ako lang mag-isa, kahit dalawa lang kami dito ni ano, ni Papa P, di kami naiinip. Ang daming issues, ang daming pwedeng pag-usapan, pero pinipilit po natin na i-maintain yung good vibes, ha? Kahit po tuloy-tuloy ang pag-iinarte ni Vice President Duterte, ha? Ngayon lang ako nakakita ng isa sa pinakamataas na official ng bansa. Bukod sa makapal ang mukha, ang arte pa. Yan po si Sara Duterte. Kaya mag-isip naman tayo, mga ka-vibes. Kung sakasakaling kayo ay boboto sa 2028 at maging wise na tayo, kasi maawa tayo sa bansang Pilipinas. Maawa kayo sa inyong mga apo at sa inyong mga darating na henerasyon, di ba? Huwag na tayong pumili na tayo ng maayos. Hindi yung nag-aayos-ayosan lang. Ay, ako, ayoko na dyan. Ayoko na munang pumunta sa politika. Naiiyamot lang ako. Kayo mga ka-vibes, kumusta ba kayo? Sa impeachment po, sa impeachment, Papa P, hindi na itutuloy yung pagpipresenta sa Article 1, yung confidential funds. Yan. Oo, ha? Naku, tas may chismis ngayon. Huwag naman kayong ganyan. Siguro kung kayo kamag-anak ni Sara Duterte at saka ni Digong at saka kamag-anak kayo ni Martin Romualdez at saka ni Saldico, di ba? At ni Bong Revilla at ni Jinggoy Estrada at ni Alan Cayetano. Naku, nakakatulog pa ba kayo?